0: si fucking move.
1: Radio Buti. Radio
0: Buti wa ulicho.
2: Basaba ni banyabo abatu uliriza. Baniriza konyo ku programu ya feyo na ku olwaleero. Era Katonda nsaba tumwebazeeko. Buli aliwoli. Yisa emikono mu maaso. Katonda omwebaze. Olw'okuba nti akusobozesezza okuwulira pulogulaamu eno. Era gwe wenna abaddenga atolotoma ng'ogamba nga weebuuza ogamba naye Katonda njagala. Ekibuuzo kijjeewo leero kubanga yakusobozesezza okuwulira pulogulaamu eno gye mmanyi nti egenda kukyusa obulamu bwo ekufuule omuntu ow'enjawulo. Muganda wange ampuliriza, wendi wano nkyazizza Ajati Maimuna. Ojja kuba otegedde kyenjogerako. Ate mwana wattu n'erinnya lye bwe nyongedde okulyetegereza lifaananamu ku ssente Maimuna. Mulungi ahuliriza, kano ke kaseera ddala akatuufu mwe tulina omukyaliza kubanga akkirizagana bannange embeera mbi. Ebintu bitabuse, buli ky'otetenkanya tekikola. Yadde embeera tugamba nti mbi, naye ate waliwo abali obulungi kubanga emmotoka empyo ziraba ku luguudo, amayumba amapya, ebizimbe bipya. Kitegeeza nti waliwo baba manyi ekyokkola abasigala ng'obulamu bwabwe bugenda mu maaso. Ajati mukama wange, nga sinaba kukuwa muzindaalo, nsaba okutegeeza nti abantu bangi abakuweera obujulizi bangi abatakyagenda bweru, bangi abava ku by'okusa.

0: iyo budu.
1: Kula ukulanya business yo. Nawe we kula kulanya ngo yongira ku magoba.
2: In the future.
1: Eno ye business tip. Business tip mu program serukera.
3: Ai. Mama ndiyabo.
0: Ochari kuyo mtu wabulijia radio budu chenda munana kutoneze munana masakani chenda mutanu akutoneze tanu ekampala kuteka www.radiobudufm.com wabali ya mtala wa mayanja program serukera wetulinyo paka sawa zikia kubeda nya yenze Jackie Patra wendinyo ne madimu kumutaka waka waka akuteka ne muzei kamadi okubanga tukuwede za mpola mpola muna ya business tipu ya feo na kuolua lero tuigo kuwa bakasoma wafobudi asolo kujanga olusa wadaze kulamuza ulamuza wakulawa biotunda no muo budde na agula biadetasani de kugula ne msere msingari tuwagala kumanya titufayo olia atuka na kubuza chino na kubuza chini no da kusimu yoti tomuwade budde tomufudeko tomulambulu ride chino chivera we chino we chiti tomulambulu ride chino gunchilo chikola we chiti ebisele bisinga chichitugo bako ba customer obutamu wabudde ne wekanganga agenze nga badaji ya kugula wabulolo obutamu wabudde oze kusimu yo sumaya TV zo sumaya okoze vyo nabi okoze
3: na
0: agenda ne senteze na zituwale walala chitu vida kwa kufiri wa business za fe no obutafuna muka senti
1: Ayu yiba the business tip. Business tip mu program serukera. Esawo yokubiri tuji kubya obukomu twa. Nambe ya program serukera. Esawa wano ku radio budu. Esawa zili bidi ezo kumacha. Budde bwe sule sanja. Webale kuuliriza radio budu. Watu sada kumulimogwa. Watu sada kumulimo. Otandi sokola. Anjo luna fetu gobya. Nisawa yoku satu. Ya program seduke. Evi yoku igate bibuwa yo. Uno ye mkebeza munya mu program seduke la. Nga kutusi mwako. Stina ndi tubu. Kampuni ya yesi gika. Mkuko lila stainless tanks. Zite smart tanks zitata laga. Tezikosi wa mulido wa bugumo. Mpanga za tenga nyonjo. Echizifulo kubele tele kilo ya mazidi chasinze. Wamune stainless sailozi. Ubabi ite vya jibi ensigo. Binonga na vyote vina bulabe. Kunsigo zetu batu telese. Katigena mustida ndichubu Wegulile smart tank soba sairozi Unada kwebaza
3: Yes, bela mwetavano kuchenda muna naka umuza muna nane chenda muta naka umuza tano Wedu yobudo, eyo mtu wabuli jo Tuyo mbo tekewenda chikamio kaya kaita kusabili za machagonda kurale Wano mchibuga masaka, akasana kabili dodo na mtere vinyo Tere kwe kwa zada nesime wende wa mpewa Awe chikiza tukwa edemi ni mjoge kubango chepa zuku kakubu nambilo Oso kubango lumbisa, tuje soze Esa feno ya kusa, tujina muka mwaga fembo funze na mbuji bukubila na mtano Chikiza watu deka karatimu kabili tuwebulu unjidara Mukabeza mwenye kutulimu, atuiswa wako mkwa jafama kabinyo baba itaba situa ntubu baga matizimba makago ozimbe somero obasi boboli na company na yetu gamba no jibu zibe dabulu njinyo tuka tubo na abona na tanka mwagira kubango tele kila amazi anti situa ntubu baga tiwa kwende tanka zita talaga obazi ite smart tanks wamune sirozi nga binono viite ebyaji omukumirwa emere wamune sigo ebya mulembe dala situa ntubu smart tanks tuka mano zikole dua wana mugwanga Uganda elami kwa jafaba situa ntubu baga zikole ya dabulu njinyo tezitaraga atuka tezikosebwa bugumo atenga nebo kuba muliro tugandya zetogera ko nyonjo bulungi dala nyangu nyo okuma zo steel and tube stainless asayozi tugamatira nyonjo dala tezina bulabe bwona kumere yina jogera kubango okumira muko awu tukati mere ebere terekedwa muko oluva nyuma ruwo makungula ebera mu yona nebera ngati na tabu yona katino munono sola nokubango tereka muko ebirime gamage bijanjalo entungo obulo nebibala ebira nebimera ebira bitivu nyo tukama silos zino azikozesebwa abalimi wamu na abasobozi tukamagena mu steel and tube osokubanga byefunira ebyaji bine byomulembe dala olidda kuwebaza
4: baba
3: mukebeza munyo tubazo kubanga tumwesoga wali yes. Mugwanga Uganda go to record na kulwero oluna kulugera kubalwa ko sancha officially oba mu bujovo tugena tani kokoze sabas zino ezama sanyalaze
4: Pizama sanyalazi nga tuziko za mafuta
3: nga tuziko za mafuta
4: baba
3: Mugwanga Uganda leo tuli mwaka gwa 2026 ne basi za masanyalazi zero zatandikawo mu kyasa eche 19 na 20 miaka miyitirivu nyo okuva kati
4: tezize kati
3: era mulimuko abantu bangi nyo abazibatandika kubanga bazikozesaako awo no mungeri ya mwenda songera botunu

0: Obuzibu bwaba lumbaganye abakwata mmondo abagenda maso n'okubeeranga baba wambako ebibuga ebiwerako era mu mambuka ekibuga kya Kidal kyamazedde okubeeranga kiwambibwa ate nga balabudde n'ebibuga ebirala muli ne Bamako nayo bagenda kubeeranga bayingirayo okusinziira ku president Asimi Goita yabadde kutolo faina na ategeza ntechifo china agenda kusoko kubiranga achediza era semateka amukiriza bulungi yeke njini nga president okuba mchifo cha singo kubiranga yetaga nga gamante vyo kwenye vye guanga webigendo kusoko kuterira noruva nyuma jakutunulamo alabe muntu chomlala asobolo kubiranga wewe chifo chino embele elimo mali yobulumba ganyo waba kwata mondo aba Azawad Liberation Front sako nabo abalina kwate kuba Al-Qaeda yembere kya sinzo okubera enzibu sako n'obulumbaganyo obw'amaanyi nnyo mu myaka 15 gye buvuddeko mu nnumba ezakolebwa omwafiira ne minisita avunaanyizibwa ku byokwerinda abantu abalala 23 nabo battibwa mu kavuvungano ke kamu gavumenti egamba nti egenda kukola buli kimu ekisoboka bannanzi okubawa obukuumi okulaba nga teri muntu yenna kakibi ekibinja ky'abatujjo ekibatiisatiisa President Goita agamba nti ekifo kino agenda kubanga akikolako n'abadde omuduumizi w'eggye Jeno Omar Diala basobole okutebenkeza emirembe bannansi balekerawo okubeera nga batya ate yo mu ggwanga lya Nigeria abantu babiri bannabyafuzi abamanyi nnyo abali ku ludda olw'obula gavumenti bakkiriziganyizza era ne basa kimonga enkuyege okusobola okubeera nga begatta wamu mu kulonda okugenda okubeerawo okw'omukulembeze w'eggwanga ssaako n'ebifo ebirala mu mwaka ogujja abeegasse kwe kuli Peter Obi ssaako ne Rubio Kwankwaso nga bano mu kulonda okuwedde omu yakwata kyakusatu omulala yakwata kyakuna nga bagamba nti singa mu kaseera kano babanga beegasse wamu basobola okuwangula omukulembeze aliko bano bakoze n'ekibiina ekya Nigeria Democratic Congress nga bagamba kye bagenda okubeera nga bayitamu okuwangula President Tinubu Ahmed Bola bogwe bagamba nti ono namukadde ebintu ebisinga takyabitegeera bulungi nga balina kwegatta okusobola okubeera nga bamuwangula emabegako bano baali mu kibiina ekya Democratic Congress ekya African Democratic Congress ekyakulirwako eyaliko omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga lino Atiku Abubakar nga ye yakwata kyakubiri mu kulonda okuwedde ababiri bano bamanyi nnyo era nga bawulirwamu abantu abasinga nga kiteeberezebwa singa bana abatebe yawuddemo buli omu n'asigalala ku mulamwa bayinza okubeera nga bawangula bano buli omu yaliko gavana era ne batandikawo ebibiina ebyenjawulo ebyabaviirako ettutumo ssaako n'okuvuganya ku ntebe y'obukulembeze Obi ayina ne movement yagenda maaso n'okuteekawo gye yatuuma obedient movement ate ye munne Kwankwasa naye yateekawo eya Kwankwasi ya movement nga zebayisemo okusobola okubeera nga banoonya obuwagizi omulungi awuliriza agavudde kusema zinga Africa ng'ogaba somera mbadde omugave muzukulu wandu gwa Kibombo Salim atakumira mpeera abatukumire agonde gundo omuterega
1: Dofuna gema wili yokuva kusema zinga Afrika. Tuchakuletera amalala. Wekuumira ku Radio Buddu, radio y'omuntu wa bulijjo.
2: Kasitowulira kuno. Ngomanyirawo nti program za

0: Radio.
1: Katindo wa zao jenge de radio chijo ulidiza.
2: Eno ye radio yo mtu wa ulijo. Radio Budu.
1: Oli wakati musawe yoku wili ya program chwe zimbe. Wano kwa Radio Budu.
3: Ochari kuyomu ntuwa bulijo Radio Budu, sawa ya kubiri program tuwezimbe. Dachika 18 zezaka itakusawi tano, tulimu sawa ya feyo kubiri ya program tuwezimbe. Tutambula fena, paka saa zija kubira wali mukaga. Kumukaga tujia funa maulire, agebio busubuzi nebiye mfuna. Atena gobe gana waga wede, DJ Mero Pro Kapogo za jia kubo muziki, munteka teka ya ba mix. Weba likuliriza yonajyo sinzira, chokola chechisinga, ilacha tendo, toja ngoko. Kani, tucha tunulide nsonga ya yo kulima obutiko, ezimu kubintu yosoro kore la kutaka etono. Jagalo kujukiza, ntituegate kwa mkutesa kwa fikwe tuliko, okwa nime takosa butonde, obe nime tetero butonde buensine kwa ata kunchuka chuka yembira yobude. Chubuzo cha fetuga anti ukulima kayandula, chikuwa atagana chitia irachi gasa chimu nime eno, takosa butonde. Okuteesa n'okubaako ekibuuzo kyonna ky'obuuza ku nnima etakosa butonde gye tubadde twogerako ogenda kuba obipinga ku 0206 300 M3 osobole okuba ng'omanya ebisingawo. Kale katweyongereyo ate n'emboozi yaffe eno.
4: Bw'omala okusiba Atendo damu na osumulu.
5: Kati ngosumula ngotani kwa tosola chikola lu. The same. Tosola chikola kakasira kikamu. Oboja ku either contaminating every ntwe vyo bide tula tobu kukulachi. Kwa nga tutukila tula tunuri de muku nsonge nkulu. Hygiene. Obuyonjo. Bumalo notani kwa kato zisimba. Eze nsigo zibama yisuza notani kwa ziteka ku eno je wasibye wansi ne waguru no ziteka ko dena tino ndam
4: ya katiko
5: ndamwera no siba no siba naye mukusiba oku waliwo akantu ketukozesa obaga mukayite kabango gwe mutwe gwa gundi gwa gwe garden bita mutwe ujugwamba za bote like no kalekera space empo mwejo kuita so that to serve tozi but suffocation to
4: tezira
5: tezi ha toziza zones
4: yes
5: spray to tezira kuba ino kutambula eri sense eri ebannamu ebeyi no kutambula kumala yo garden
4: ino kutambula nge jingira
5: ahange jingira nge jingira kati nakuba nyagala kulaga no efanana kati ngejiingira like ngetambule malayo eno neno ngemalayo yona jota dance ngetambule malayo paka wesinkana ebefu senjero eyo eyo
4: kama
5: buti tujita mycelia mycelia mwebe etambude
4: nge eno kutambula neye sisi neye
5: hanemala hanemalayo kati nefuka white like god garden yo nefuka njeru mchitegiti era wola bilanti no kati garden zange zina colonize nze kanzi jeans twalewa mugrolo
4: kugamo odamu nawe no simula ko no lionolaba
5: uto simula obojiraba ngifu senjeru obojiraba era ne webe tambulo obokulachi obojiraba ntina nakate kama katiko kan garden ya ndite kako ya brown beads tukai ndabe tani so kuleta
4: kwa akavera kana wanchi mbadi no nyeze gondi akavera kana kaina kubanga kewe kali trans
5: ya to recommending a white nene black abaji kozesa naye nsonga like lwaki twaganya kozesa white kubanga iyo newe garden newe beerwad obosobolo jiraba ate tosobola kiraba wa
4: black
5: however ne black yokola
4: okay katino tu tukomyenga etambude emazeyo endimiro yonna sitegeza nti awebe ebe mazo kukula
5: kati awebe mazo kukolonizinga nge mazeyo masiri ya mwebe tambude au gadini yo hoji jaye yo mchi
4: mwishu
5: beta noji leta ino jege ndo kulido kutela ko obutiko naye uboji daba ya ngawe kukenti uboji daba nge tambula era newebe mazeyo uboji daba yo mwishu besho ni mbubele yo to tobutawanya tobukwata ko tokolachi just so ugenda yo kulaba boku zete boku tebunabaye era 2-3 weeks wezigwako automatically obo kitegedenti zikuzi kati ozijayo ngo ziteke eri
4: tujye ku mabega katono singa 3 weeks zigwayo nenda banga tezi colonize nze
5: Ozuwamu
4: zenyezo kubanga nakola oba baba wesubi kwa munimiro yizo kutuka yono laba isiko
5: mwe mwezi
4: nuga anti nukati jirinda ndo matuna yene yeva
5: era neva kati osobola okuchira ba mungeri era akatambudde obukala anti kali mukutambula tukana akatambudde
4: nako
5: obukala banino tukakola ki nga bwe gamenti obwawulira kubyebyo buleta wekaba tikatambule kabate katambudde ko like kate kakole kati kati oba either ino aba wavunza oba madimu ebizibinje ne wavunda kubanga bine ndade ndalo kakwata kamala kuleto yo yo mycelium ne getting affected mm. one era ne modes nezijirumba ne netandiko okwononeka naye nga instead oba bacterial infection nezijirumba netandiko okubanga efa zijirya nezijirwanisa kubanga ya sometimes contamination yebawo nga watambuza obuwuka bwa bacterial infection oba fungal infection nezigendera kugwe oba ku bintu nga tebya sterilizing bwa bulungi bayanga tubi sterilizing nga buli kimu kirina okuyiku kati contamination esobola okuva wantu wonna ngeri ekintu kyonna kyonna esobola mumakata wone ekikola ki naye nga oba ogirabye nga osoko nziremu bwobanga ekibuzo kyobadde omubuzza
4: ngaolabye weeks isatu ziweze
5: nga tezinnaolaba
4: tetambula
5: kale kati wogikabera nga oluusi terwadde waliwo nesindeseza okubanga tewateeka muki tewateeka mu sprown
4: okay
5: nga gwo lwa wateka mu possibilities nga tewateeka mu sprown oluusi nga sprown yo ya getting a contaminated neta tambula nefiira awo obanga wateka mu butinyi like nga tebwanoga nga wateka mu butinyi nnyo ya ebyo ebityo obanga
4: onokusanga kusolera kutambula era tekutambula
5: naite kama kati like forces ziba ntonezi kaba katini ya like kati solo tumble mpulo ulusi nekata labika bulungi nekata za labuni nyo maisili ya mwe okay.
4: Kali today
5: na ye kati nechi dala osobolo zomo zisa mwono kuwa na zonga zikalumbi deyo minchu beta nga kafunye infection zizo zikalumbi deyo ilo bo chidaba antikatika nukalu wadi nuka jayo nuka separate nga kubulala
4: so biche zinzo kulewa minchu beta solo kule misaka chiko kango kutambulo kule
5: Nee, anti mwichu beta tetukolera tewali nyo mulimo gwokolera yo nyo nsobe nzaji kolera waneno mu preparation okegeka garden iwo sobola okolera nsobe kwa nchu beta woteseyo
4: uterese uteka yo butese wali mu garden
5: nozu wa kale nchu beta nsobe zo inzo kolera yo buta butaziwa kitangala bunji sorry darkness
4: ne utaziwa nziki
5: za mala no controlling ezo pewe nyingi bichi no obo inazo environment no is jezeta go kuliramu nisha tozile kama zikuzite kuzito bya kubesa mula garden ero kuvunda
4: singa mazi gajito nyamu
5: nge onzo jile mesa like okutambula jile kanebera mwe au nga wajitadeyo tojifukira tokola ki ufukira kubere eno mu grow room
4: okay katugenda kula bila badira nesongo kuingira grow room katugende mu grow room waliyo bichi bayi poiza ngati tunagenda yoyo waliyo bichi
5: yo waliyo
4: ngati tunatwala yo
5: sigo ndi garden za pezo tiko
4: bichi yetu ino kusanga
5: kati eyo ngije tutegeka mu grow room ngawo tu chiyumbe che chop tiko chanja ule ko kubye tusulamu I mean kubiyumbe byabyo nange mm. byenko kubyachi cha ochizimba mungeni nti chiingiza obunyogovu kubanga akatiko kagala nnyo wanyoga yaitwa gedde mukusoka obunyogovu empewo bichi bichi ne environment je ngabwe ndi describing tusobola okujifuna singa tuba tukoseza nti wana wa mabino
4: yes
5: nga tukoseza ebitogo papyrus ebitogo
4: waguru
5: aha ebitogo
4: mukusereka
5: aha mukusereka katoka zimba bunje tejetaga emiti eche chimba aha emiti ozingabo na zimba ekintu chona no mara no teka ko waguru osoroko esa either bazi emi obamba
4: ebifafa
5: ebifafa obwe miti then tekako osobola kusosa ke chiwembe wa nososa ke chiwembe noza ko ba tchitundu bale ba chivera oba ply then notekako erechi wempe kale inome ngashwa nti ochikolere ekintu ngobunyo ahango
4: mimi
5: ahanga tigenda kubera ngati chikiriza bugumo kuyingira omo nga nomusana nayo guba guzenga gwa amani waliwo conditions ezi protecting akatika ako bitatuki wachi
4: utatuki wako bugumo
5: okay
4: tiba tusubira yo
5: bugumo then kati hatu basubira yo bugumo kati nera obo ino kubanga watereziza yo bulungi tule tutekayo oba engeri ya shelves ze ki zina zigenda mu ebintu amawe batikubuzi ino shelves nga mwezi ezo tugaite amasakale nga ugatade mbulungi abamba kwesa amasa abasobola okozesa strings obuzi obuzi nibagenda nga bazipanga we batikubuzi ino suspend what nga zoku ziringa 10 naye nga zivira dala wa blue
4: okay. Nga zirengeje.
5: Nga zirengeje kitu.
4: Okay.
5: Yeah, so kati awobo mazotegeka yeyo kati ngo
4: sigazi. Sigande kuzitwala kati tuli mu kuzitwala.
5: Kati ngo zitwala ngo ziteka yeyo masago oba mweza shelves. Oba kubusikobo obuzi ngo tandika kati kulima like ngo tandika okufukirira ngo lindira kunoga.
4: Okuva wensimbuliriza ku ndoza ku bayito kusimbuliza ndoza kye kitufu okuva mu incubation waliwe twali bade tujja mu nasale singa kibadde kirime bino byafu bye tulimu obojja mu nasale ngo
5: tumenye
4: kati okuva weeks isatu kwensimbuliriza singa byona bitambula bulungi kati waliwo delay yonna nensimbuliza ku weeks isatu ne twala mu nimiro mu main garden
5: tuchiwa kale weeks isatu kunya
4: kati okuva ku weeks ezinyo isatu okutani kukunoga obu utiko wange munogera kubangaji
5: waitao wiki ngo fikirira
4: yes
5: nga nezo ngo uchua ukawadu light bishivyo na waitao wiki no malano
4: uba umameze
5: uba utaniso ukuvayo kufuruma wiki emu
4: okay enimile
5: ayo utaniko teka ko budi like budi vanyuma mwena wakadeko ena kwa waina kubiri kabaka kuzi
4: kati enimire ni wangala buwangazi
5: enimiro
4: chonna chonne enimiro yangeyo jengendo kunoga kwa optiko
5: garden
4: yes garden e wangala chenkana chinyiza kumala banga chinga
5: ngoji noga kwa kati enimiro esobo chisinza kumati yogo kweseza kati wetu watu kweseza nga cotton enimire solo okumala weo emieze sato Ojinogako. Then kati wobo kozeseza
4: omuchere
5: oba
4: empumbu
5: yo yemiti. Garden ye sobola kutwala emyezi ebiri. Eri kitu.
4: Kitegeza cotton yali
5: beta. Yeah, cotton ya singako.
4: Kati munimire eyo biki byenyinza okukola ebiyinza okwonona ennimiro yange.
5: Enimiro.
4: Eri main eri mwenoga.
5: Bichi like ebisolo jono ona ye.
4: Yes.
5: Kati ebisolo kone ne enimiro. Ngojitali omazo jitekeri mgro room. Si, tojua ufikira chirunji ya mbae umeteo kubanga eri cool. Bichi. Na ate tojua ninyo mazi. Mazi wegaji ingile nya. Echi nzo kufunda.
4: Chwewe kune chitirire nye chitirire.
5: Chwewe vichiveremu. Na ye yonga garden.
4: Tojitobia
5: nyo.
4: Okay.
5: Abamu bazi fikirira nnyo ati like naji ingiza nya amazi we gaji ingire nya tegegenda kuvunza emasili ya mwefe ojuwa amazi age kigero
4: yes
5: naka katiko ngeri jika ina short life span oye okawa obokawa amazi agayitiridde olusi kayinza okuvunda amangu atengo olusi kasobola okumala ennaku ssatu mukatale katikana na kuvunda Na hika tuwa ubangu ukawanya nyama zine, uka tobya nyate Nizo tukwa mkatale nga luna kumune kafa
4: Ugambi tunoga bulidi, akati kukafa kutuka noga
5: Mboka hingi za mugro room Ne waita u wiki emu, kichinene nyune katani kwa kufuruma Kati bulivanyu, otani, bubera bubuleta obobulaba bwera buleta obufukirira okola chi bwa buleta
4: okufukirira tukuyimirira paka kumyezi jesa
5: takuyimirira okufukirira obera okufukirira onaku emini ngesa tukumacha mtuntu
4: nika
5: ukisinzira embeera y'obudde kyokka bwolanga embeera y'obudde simbi mubiseera by'enkuba so omulundi gagumu mpanzi kati wali obadde ombuuza nti no biki ebisobola okwonoona garden wali ng'eri mu grow room waliyo katikolo kalina nga endwadde kalina bacteria infection esobola okukaleetera era oba okalaba wekaba kafunye infection eri bacteria kaleeta munda masiria mu omanyi katakinga eyo ekyekyeru kaba katandisa okaleeta ka yero yawula byanti kati
4: kiko kano
5: kali affected ya kali affected by bacteria oba wekaba kakwatiddwa mods nazo ozirabira nga zirese kya green either green oba grey
4: yes.
5: nga mycelia mwetandisa okuliibwa ndese kikala awo nawo otegeera nti kateko kange kati kane kafudde era okawula mu bunne bwakuba bwotakajjayo kayinzoleta contamination sometime with water kati ne waliyo ne pesi ebibuka ebisolo
4: waliwo nebibuka ebibulya
5: waliyo termites
4: enkuyege
5: zibulya zisobola okukwononera gardens nezanga kajiridde emese zibulya nnyo kuba akawuwo katuko kawunya akawuwo kati kazikiriza enswera eswera ebiwukawuka nebyobububi ebyo nebijja nebiyingirayingira musi nebicontaminating ate nga katuko kaffe kalina kapa kayonjo nga kalabika bulungi nga keeru sikeeru kokka waliyo obwa grey infact tetwatunulidde varieties
4: ebika
5: oyster mushroom yaffe gyetulima
4: erimu
5: ebika waliyo akeeru waliyo aka grey waliyo aka yellow waliyo aka blue ja
4: naye nga growing
5: eryemu just varieties zezaawo wano buli kamu kalina emigaso gyako naye kati wano ngeri gyogamino kati ffe mu uganda abantu basinga kozesa akeeru naka grey teke tusinga okulima
4: tulya kitaka
5: nakeeru
4: era
5: kekasinga okutambula muno era kekasinga obeera common kyokka waliyo nezo varieties ezegambye eziri under oyster ziri wansi wa oyster mushroom naye obutiko era bulimu ebika ebirala waliyo nabo waliyo ababulima kati waliwo obulima edisino nga gonadama naye bakolaki naye waba mulima ye ali medisino naye alabika waliko grow center bamulina waliko
4: kakati endwadde ziri zetulabye nebyo ebirumbagana akatiko kaffe tubyewala tuti
5: endwadde era nga wenagambye nti wano mu ntandikwa olina okuba nga weegendereza era nga wayonjeza ekifo kyo bulungi okwewala ezo nga mouth and bacterial infection n'ekifo oba wakifuyidde bulungi then wano mu biwuka biki osobola okuteekawo kati ngaemese olina ozitega obvious then nebino ebiwuka ebirala tulinayo bu traps bu fly traps ebisobola obikwata no naye osobola okuba nga nawe obeerawo oyiiya naye ngaziriziyiza okukola okubikwata
4: katugendeko ku benefits eziri
5: kati benefits eziri mu kulima akatiko lwaki omuntu yandyetaaza okulya akatiko oba okulima kati kunze lwaki nandibadde
4: nkalimalwaki
5: ndima obutiko akatiko teketaga nnyo like budde nti okaliko nnyo kasokola biri byonna omulimo gwagufukirira nakugendayo tukabeerako nnyo tukakutwalira nnyo budde aye nekirala kalimu sente bantu bakafunamu like kubanga sikakwogerera nnyo abakategeera bakategeera then nekirala kyenandigambye mu nganzi ku bulamu bwange infact nekyanforcing ennyo okubulima nalina puwa immunity nga immunity yange eri wansi nnyo naye ne bangamba ko kubutiko kubulya
4: yes
5: nuko natandikira nga era kisibwelimira nembera nga sobola obufuna budde bwene bwenjagalidde
4: nobwelimira
5: nembera era mbufuna kalimiki yange egende yateri in fact kati yateri awana okulwala lwala bichi bichi ebyo
4: okay ebintu ebisinga ennaku zino tu encouraging abantu tubyongere ko mutindo nabalimi benyanyi olaba kati bagala bamukola bagikola mu tomato sauce bazani kawazi kuna mpawda buli kimu kati kyetaaga okwongera ko mutindo in case tumanya kiyinza kubeera omucya akatiko osobola kwongera ko mutindo ki
5: akatiko tukakolamu ebintu bingi
4: noza mifosesi kubuziza wali ye akatiko kano nkatunda kabisi olukungula nga ntunda oba nkatunda
5: kakalu akatiko tu katunda mumbera yona yona jekali masolo katunda nga kakalu osolo katunda nga kabisi mesali akatinge Kampala mchibuga abantu bakagala nyunga kakalu kuba Kampala katambula nnyo abantu bakamanyi nnyo bakakozesa nnyo katambula nyunga kakalu asoli nga kabisi kanoga wano no kwa wali mtu katalewa ne bakali yanga kabisi choka wali yono na bakakaza ukakaza hydrator oba solar dryer nange njenkoze so kakaza
4: sizobola kanika kumusananga
5: kale okani osobola kanika era kirungi nnyo sokani naye nutrients zako
4: okay ebirungo byako
5: ebikalimu obuse byinzo obuta ne kala naye wano okanika musola bichimu kiba preserve nutrients zako zisigalamu bulungi nnyo kyokka ne kala yako ebeera nga eri nnungi nga tekadugadde tekagubye tekaliko bichafu jukira kali organic buli kintu kino banga kiri neat mukatiko
4: Eti wali wetupadde tutuuse ku value addition tuongerako tusobola kwongera
5: omutindo
4: yes
5: kati akatiko mu ngaigae tukakolamu ebintu bingi first of all wali wena utayogedde ku benefits za akatiko akatiko ddagala
4: wadde
5: okimanyi ddagala
4: mbadde nsinga kumanya kabaala kali akafe
5: nti ddagala
4: kabuwangwa n'ebirala ebiva mu kuuli
5: kali kadoolusi kayinza obati kabuwangwa
4: ye kali akazungu kayinza obutagenda mukalica kayinza obutakola
5: mukalica naye simanyi enewe oba kasobola okukola mukalica naye nga buli kyomanyi benefits za kali ne kano kakirina n'okukirawo
3: kale okyawuliriza radio y'omuntu wa bulijjo radio obuddu ndowooza okitegedde nti osobola okulima akatiko katakako akatono koyina n'okateekateeka ennimiro yeeyakatiko n'ogirima mwaka mulamba kumpi n'ekitundu ng'onoga akatiko niweeyolera kasente twezimbe awo ojja kuba weezimba tulinamu ekibalo ate n'okukola ebyo ebisoboka okukoleka nzijja bubaka buno katono nsuubira omugenyi mu ddakiika ezitali za wala ate wali ku ssaawa mukaaga nja kwerekereza ofuna amawulire n'enteekateeka endala tovaawo
0: tugunda tuwuluguma tusinda okuma tubwatukira ensi yonna eno ye Radio Buddu radio y'omuntu wa bulijjo ono ye Muzei Kakumba wano ku Radio Buddu ng'akutuusibwako Rokobo
6: amaanyi g'abawanguzi
0: Alo mkulu sewa nyabo.
7: Munda angu liye mzei kakumba anga bulijjo encha. Nyino mkulu. Itugenda gezamu uko tulabe demo nga bojina hawa.
0: Demo.
7: Iye wa mwari wo chifu ekinene.
0: Nga chitu za bantu bameka.
7: Nga chitu za bantu nga milioni nkaga.
0: Na Uganda yukeri mwaba milioni ana musamvu.
7: Katika ngende fune gundi bali ye kapeti kunyanja kwe mbanko lila.
0: Mzei kakumba wana Radio Doctors wako. Roko boom.
6: Roko boom. Ama andika aba wanguzi
8: munange Richard wewale ka lunch kano chibadde chiyitirivu mbadde ndudde okulya chapati ezioma bweziti bampeyo chapati endala ntwalireko n'abeeka
9: munange nga ziweddewo buli muntu ansobedde alidde chapati n'akawunga byokka
8: bannange ate n'akawunga kawomye kano wakaguzeewa naawe
9: Guto nnawulira ku kawunga ate ne ngane empya eyitibwa spring flour. Spring flour ajira mu ngano n'obuwunga muyonjo ate nga awoma talina buzibu ku bulamu. Spring flour alimu ekiriiso kya vitamini 9 ne minerals kajja mangu ate ngano okozesa butto mutono nnyo olwo n'okola chapati nyingiko mufune mu supermarket mu ggwanga lyonna spring flour akolebwa Mandela Millers e Busega era nga ttabi lya Mandela Group
0: Mandela Milazi bakukoledde ngano kuno bunge biwoma atenga bilimu ebirungo mwenda byotasanga walala
10: ekirungo ekisooka ye vitamin A, nga kino kiyamba mu kukula, kyongera ku bungi bw'abasirikale abakuuma omubiri, era nga kiyamba n'amaaso okulaba obulungi. Vitamin B1 kiyamba ku bwongo okukula obulungi, ate vitamin B2 ne B12 bino biyamba obutofaali bw'omubiri okukola obulungi. Vitamin B3 kiyamba omubiri okutambuza emmere obulungi n'obusimu bw'omubiri okukola. Vitamin B6 kino kiyamba omutima okukola obulungi, ate folic acid akendeza pressure okulinya mu bakazi ab'embuto n'okutangira endwadde z'omutima. Olwate iron ayamba mu kukola obutafaali bw'omusaayi, so ate zinc awa amaanyi ayamba mu kukula n'okwongera ku byokwerinda by'omubiri. Kale weefunire engano Supreme Wheat Flour okuva mu maduuka ne mu supermarket zonna okwetooloola eggwanga. Supreme Wheat Flour akulibwa Mandela Millers e Busega, nga lino ttabi lya Mandela Group.
11: Kankwanjulire pikipiki ya bonna eri ku katale TVS HLX 125 nga kati osobola okugifuna nga ya giya 5 awatali kubuusabuusa. Esingako ku maanyi, esingako ku misinde, esingako ku nnyingiza, yeesigikira ddala, y'amaanyi, esingako ku kuwa emirembe, esingako ku stamina, esingako ku kwetikka emigugu, esingako ku bungi bwa mayiro. Ekulaga giya ne woyiro gattako ne charger ya USB. Piki zaffe zijjirako warranty ya myezi 18 oba kilomita 5,000. Ate weziri kuchibanja mpora bookinga TVS HLX yokati kutunilo lya yuvrajilio na ukwetolole bwanga kuba kusimu etali ya kusasulira noti munana noti noti satu munana munana mukaga mukaga musambu genda mumaso na amanyiga TVS HLX.

0: zidamo ndeze zinda nezibera kunacho nti omulimi nebo batokozesa bijimusa ettaka lyenyini libiramu obujimu naye nga sometimes obeera unavailable olw'embeera y'obudde oba olw'enkula ey'ettaka so fasi solo conditiona abalimi n'abandwadde bamwetanira okubeera nga tuwanisa obulwadde obw'obulabe obulumba ebimera byaffe. Tulina ekijimusa kya nitrogen bakiyita triple N32 ngakyo ali nitrogen katugambe liquid urea kiba kigenda okuyamba ekimera okubeera nga kifuna oyo nitrogen agenda okuleetera amakoola okunyirira ebimera birira mu makoola nti buli amakoola gabeera amangi buli amakoola okubeera nga ganyiridde ekimera kiba kigenda okuba nga kifuna obugimu obusaanidde kubanga emmere esinga ey'ebimera amakoola ge gakola ki ge gagikola. Liquid urea triple N32 abalimi naye bakibaki bamwetanira okubanga etali awala ate n'okubeera nga emmere yaffe egenda kubanga efuna oyo nitrogen amala agenda okuyambako mu ngeri emu oba endala okubeera nga ebimera byaffe bikola ki bikola nga byeyagala. Then tulina n'ekijimusa kye bayita magico kalishamu omuyiye kalishamu pure kalishamu kalishamu ayamba ebimera byaffe okubeera nga bifuna obwo obugumu nti osobola okusanga emwanyi ng'ebaze bulungi yes naye ate nga olaba etandika okukola ki ebeera ng'evaako ng'eggwa ng'ekunkumuka so kati kalishamu oyo ababuzeemu oba kale okwongera okusereka omaze okunoga ennyanya zo osobola okuzitereka okumala wiiki 2-3-4 okubeera nga tezivunda then olioku okubunti okubeera mu pepa oba mu nyaanya omuzungu tayita blossom end rot ogenda kulaba ennyanya eringa eyeekyeza wansi kalishamu yababuzeemu n'ebintu bingi nnyo ebigenda okuleetera ennimiro gyaffe okubeera nga zikula nga zifuna obwo obugumu okusobola okuleetera ebimera byaffe okubeera nga bikola ki
1: nga byonooneka
0: biri mu ngeri emu oba endala.
1: Bwana Ben, tusigazza eddakiika emu yokka tuwunzike.
0: Yes, abalimi kyesobola bakakasa nti bingi esobola okwogera nammwe naye olw'obudde mbadde mbasaba nti enamba yange ey'essimu erizi 755
1: yes
0: 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 na mune miroyo mbojiko vimejange yendeta walio vingi nye bisogolo kogira na balimi e bisogolo kia ambako kuhira nga enimero za vijite reira nyo yanzo desebo umuka makume sawa saja kawaka awangari
1: tuwe yanza nyo wana Ben okuva mosativa chijimu sachino nyeko togenda kwejusa mpuliriza sigenda kusuka wano njagala kwebazo kubanga ulirizo kuva je twatandikide paka kati esawa zimazo kwera mukaga nze Song Jude muzukuru wa Kisoro njagala kukulekera maulire agebyo busubuzi nebyenfuna ne DJ Mero Pro na jide mu vibe kuwe enteka teke ya the mix obulamu busobolo kubanga butambula tova kuyo muntu wa bulijjo radio buddu miaka 2 mu 5 nga tukuweleza nawe bale tuuliriza.

0: Ate yo ebei y'ensimbi nga weyimiridde ku bibanda by'ensimbi eby'enjawulo bituukidde olunaku olwedo nga dola ya America egula sinji 1,342 n'etunda sinji 1,305. Ate yo pawundi egula sinji 1,407 n'etunda sinji 1,005. Nga ne euro egula sinji 1,004 n'etunda sinji 1,003. Sente ye Kenya egula sinji 2,004 n'etunda sinji 3. Banafe. Agobudde munaga ebyobusuubuzi bwe gatwega agenze mbaagaliza okusigala nga mwekumidde ku mukutu.
1: Obadde owuliriza mawuli ag'ebyobusuubuzi okuva mu nsi yonna wano ku Radio Buddu ne Housing Finance Bank. Kati zimba nyumba ye y'obwannannyini ng'ofuna looni okuva mu Housing Finance Bank eyazimba mpolampola okutuuka ku miliyoni 5 zino ng'ozisasulya mu myaka 3. Looni eno osobola okusalawo okugisasula nga buli mwezi oba mu makati g'omwezi okusinziira ku nnyingizaayo, era nga looni yo ekuumibwa butiribiri ne Credit Life Insurance. Nga gwe ky'olina okuba nakyo okwefunira looni kyekyapa ky'ettaka lyo. Zimba n'obuvumu ku bbeeyi ensaamusaamu. Housing Finance Bank eruŋŋamizibwa banki enkulu eya Uganda nga n'ensimbiza bakasitoma zikuumibwa Deposit Protection Fund ya Uganda paka ku bukadde 10. Eno bwebeera mmere
2: twabafuma ne tujobeza nga tukugabula.

0: Radio.
1: Kati ndoza otegedde radio chijo uliriza.
2: Eno ye radio yo mtu wa bulijjo. Radio Buddu.
1: Kasto ulira kuno. Ah, ungomanyira wonti program za

0: Olirizo musiko wo message emisana musawe yokubiri program the mix program the mix inu isawe wo message emisana kati nawe wo message emisana tukunda tuluguma tukunda tuluguma tusindo goma tubwa tukidansi yo na inu ye radio budu radio yomuntu wa bulijjo aba chogiro products abakulira ebizigo ne sabuni ebya chogiro bajukiza abantu mwena nti chogiro habo jeri ne chogiro habo soap bisangibwa mu maduka ne mu supermarket sizo na mugwanga wamune mu chikube Kampala ne wolosera azizo na bali ne bikabye ebizige biwerako ku katale nga chogiro habo jeri chogiro habo soap chogiro vitamin E pink jeri chogiro kokuwa butter jeri chogiro aloe vera jeri chogiro nani perfume di jeri erigwa tagala buwowo wamune bilala binji bakuletede ne eco star washing bar soap ayoza bulungi ngwe ne zitukula atenga limu akalo saka lunji. Aba chogero bongero kubiriza bazadde mwena okukuma bana mukasira kana ko rumula no kudda kusomero ngabakoze sebisigwa ne sabuni ebya chogero okusobola okukuma susuza bwenga namu iranga nunji bakubira kusimu noti musanvu tanu nya tanu tanu musanvu bili satu noti
1: kwanyina za fadelesi
2: babu we
1: toko janganze
2: eh kwanyina zengasa nyisokula
1: toko lekebi okusa nyukira
2: otyo
1: nyate nentu ka unenda bo musirigo nyanya
2: otyo
1: mbade nakagwira ko nenda bo gwemboga
2: otyo
1: kati yabye mwanyizo zonna zinyirira ngabi wala bye Kampala Chado chino mukoze saachi. Budi wambi saame msirijo na jinyi lila mnyirizi.
2: Muna angafe tuafune chijimusa.
1: Chijimusa chi.
2: Tuafuna budu organiki fataliza.
1: Ogambia budu organiki chi.
2: Fataliza.
1: Pederes.
2: Wanji.
1: Mkudabi yeko ngezi.
2: Kachino ingira mnyumba nkubuze eko.
1: Eze kuno onya chijimusa wenama lo chifu na nada.
3: Kati guomuli miyalima ni chigendere urecho kufuna mu. Tota wana na virala vyo na. Fune chijimusa cha budu organiki fataliza osilike. Guomuli miwe mwanyi. Emboga. Butunda. Nyanya. Ebitoke. Nebili mevilala. Ekijimusa kya buddu organic fertilizer ekyobutonde kyekina kutuusa ku kiroto kyo tekikoma ku kujimusa bimera byokka wabula n'okuddaabulula ettaka neridda bujja kisange mu maduuka gonna agatunda ebikozesebwa mu kulima okwetooloola eggwanga okumanya ebisingawo oba ku noti musanvu noti musanvu kyenda mu munaana kinaana mu mwenda ataano mu ttaano buddu organic fertilizer kikolebwa ba Rona Agro Business Center SMC Limited abasangibwa ekabale Bugonzi
0: Oni muzei kakumba wana radio budu nga kutusi wako roko bo
4: roko ama anikaba wangu zi
0: alo mkuzi sewa wanyabo
5: mwende angu ni muzei kakumba nga bolijo
0: na kweze fakitole ya furutu
5: ebibala
0: ebibala
5: ee
0: mbo mpagira mbela mkedo mbela mfene
5: bibala biendi angasibi uli dee
0: uli ya bibala
5: mwine nkenene mwende angeli mwena anansi
0: ate nkenene bede mwena anansi
5: Kulaba, kati yu kampuni ya ya mweyeyo. Kuwa kati, mwina fene.
0: Fene wali.
5: Nga munda alimu mangada, wandi wa deva mibugula ya fene.
0: Kati ya bintu nga bubi ogila chifula ne.
5: Nimu nge, limu mchungwa munda. Mwine bikajo. Nga munda bochiswa, mwini mwa mevu.
0: Musei kakumba, wana radio mda kutusi wako. Rokobo.
4: Rokobo, ama andikaba wangu zi.
0: Gano gima uli na mufunze wano ku radio budu nga gakutusibwa ko Airtel Money nedilu ensava ku AliExpress kati nyumiru wa bitundu atano kubuli chikumi evi kusalibu wako kubuli sente zoba dogendo kusasulango guze bintu mkwole ya AliExpress ngokozi sa Airtel Money pay card yo joko mkugule binchi joko mano kusevinga atengo kusalibu wako kuno kukulibu ambagira wongo ofuruma Airtel Money instant secure borderless Airtel Money edunga mizibwa banki nkule ya Uganda
6: Obunkenke bweyongedde ebyokwerinda binywezeddwa ku Paalamenti wakati nga babaka beetegeka okuteesa ku bbago ly'etteeka ery'obwetengereze bw'eggwanga lya Uganda. Abeekalungu baguddemu entiisa olw'okusanga omusomesa ng'afiiridde mu nnyumba so nga n'ab'ebyobulamu beeraliikirivu olw'akawuka ka Mukenenya akeeyongedde mu bavubuka abali wakati w'emyaka 14 ku myaka 35 nga baddemu bompimpi mu bulambulukufu galinde nga buledde kika 10 okuwera ssaawa 8.
0: Maulira mufunze Aguge gabadde maulira mufunze nga gabadde gakutusibwako Airtel Money nedilu ensava ku AliExpress tolina Global Pay card gina ku my Airtel app ozeko kadio olutani ko kunyumirwa dilu zine ensava omugano guno gwakasera busera tekako gula kati tosubwa Airtel Money instant secure borderless Airtel Money edungamizwa banking kule ya Uganda Olirizo musiko wo message emisana musawe yokubiri program the mix program the mix inu isawe wo message emisana kati nawe wo message emisana acho

0: Mugamba chaba wakisiwa Manchester United biari bitia kusaidia mabitambula bitia muuli na mutia mochi uuli na chetuari tuita mumu nange nga tuga mbagundi banku bila gunde nga mbuli mbibalo hindi tuchetaga bibalo matenguni banku bila gunde nga mkwa tamani bukula bitia mbuli umago vejije tugenetu wangule chikopo wama guwe bintu vinyume Bwato David Lutalo bwato gani akamba ke kubaka ita mabongo se abalabe bafye mukama babongo se mawecho okulya chona chivetaga toba mabya okulya byo mwechi etaga alya kote bomalo kubakusa munange mukama katunda bwato yambire dala bakute bebake bera beke bebake bera bide bide ku nsi kubanga tabiba kwatako cho mani ye bikopo bikwatira ko ruda wechi chikopo chigerere ate waliwo na mateka mapya bamani mugenzo koma mu Champions League waliwo mapya mateka mapya gafumie agafuka Champions League ni wadi ya playoffs ukitegera genda genda kumeka playoffs ituwa tugende mbateze nja genda mlele mba tunakuma kaneno bana tutekeno kanite wadi webakuma nota itia munano kusoko kongogo kugenda direct wanungode mabiga ukategende mwate mwaze na yemu manyenti biyachu semu siwe bilibo mwabideka yanzande jada niyashamu batidijo majega kutakaraka tunabaka tunabaka mba masanja baka ni manga 2026 yanzima njiga njegere masafu batenga gocha yanzande ni wabato pugwa mchakaze kumine mwaka ungezi mpake sewa zibira bidi wadidu wengkujira kwa mkone kwa sabana fapa wota bade wabangate masofo kongira yu burunji nyonyi dila kwa hudi za wedi ya budi ya mtu wabiyo yesawe soka ena kuzoma zitanu wezi kwa kutanu mwaka bidi ya bidi mukaga mwetulimu yetuwa jirisi za tutambla fena ani program ya fene nganze wanokye mtu wabijo radio budu kale njega tukere kusongeze nja uro obubibwe mwanyi baitha wabantu vya mwuru kunyanyu nga baga mwanti chisuse obubibwe mwanyi buta andiso kule mkangati mtu jirami tundubye gwange bie nja uro bananga bantu baga amba inti polisi teko ze chibaro kule mkangati emenya wabantu waneno obo kule njisa kububibwe mwanyi mtu nage kwe tukwata atake tuwe mtu wala kupolisa tusoko kudayo awaka kukalo netu musanga yu ntio nalopi omubi mnanga musanga yu laganti ya yakati wandopi aha wafunye mochi nga mkusoseyo abantu ni wabira mumbere yu nga bajirajira nga vwe murugunya kusongeyo na yate nafa abantu tuchitegere ojine kwa murugunya kumutu nga tutegede process chi jaisemo kule kanga adaye waka kuwanga guoropye tofude yu kumanya afude yatia uliwe nkule ya polisi bondi ohizo kulopo omubi omubi yu nakilizi wafuna polisi bondi nada yu kukalo ekikwata kugwe kwa kusiga lango gobelele umusangu guo obo gobelele umusangu guo omubi guwa ukulachi guwa walopa obado chibanyi nti omubi afunani bwa musango afunani bwa government singo bwo mulopye era gwe bolopo musango ogwo ne kugenda ku police then omuntu ono sikala ngo gobelera musango bogoberera musango then oguguba kususa obugufuso musango kwa government kati obubbi ono ya nyini nyini bwa bwa kufunani bwa government yebe mufunana obado katege dako government yebe kula chi yebe mufunana kati gwalopye kakasa anti ogenda kuwa bujulizi gwalopi gwaba gedo kwa bujulizi kubaka kwa yeri government yebe kulachi yebe muvunana echono chichisesa office ya DPP kubanga kakati yebe kuiga mcha yega mcha lina binji ya songobachi office ya DPP kulachi ebe rabo okatege duwa uliza wedi ya mtu wabijo sono ruwecho today no gama nizika sana lopa bama insane ya mukoti agena kusuka mukoti atukeo nga tuwalia muwako bujulizi hawa uwechitiba mnamuzi nza hanza sibanga kwa ebe mtu kwa gawa ntindamu bienza simu manyi na kumumanya nganawe toli iyo tugenze yo kuwa bujulizi kubango tegede ndi government ye mvuna na kati tugenze yo kuwa bujulizi chirigeza ndi bawana moto abaje kuwa tibakoze musango yeno mchakaze
1: tukunda tuluguma tukunda tuluguma tusindo kuma tubwa tukidansiyo na eno ye radio budu radio yo mtu wa bulijo

0: wakati mu mutima gwe kibuga Masaka
1: kibuga Masaka ku budu plaza
0: wakati wetusinzira olone tukutuka kweyo na joli eno ya radio budu radio y'omuntu wa bulijjo
2: oli ku radio budu y'omuntu wa bulijjo ebali kubanga okyatuwuliriza tukomyewo natenga bwe nakusuubiza ntingenda kujja ne kitongole kya Korea Foundation for International Healthcare waliwo okugema abaana okugenda mu maaso tukyali ku nsonga y'okugema of course tugenda kwogera ku ne ba VHT abasawo b'okubyalo engeri gye bayamba mu nteekateeka eno ey'okugema abaana mu studio nina musawo wa Lusimbi ono musomesa wa byabulamu mu district ye Bukoma Nsimbi musawo nkwani kwaniriza musawo Richard wa Lusimbi kwaniriza buza kubatuulira
3: sebo neyanziza sebo mutestesi wa Fihaji nebaza abantu bonna n'ekitongole kya Radio Buddu ate olw'okutukkiriza okubeera wano olwaleero wamu ne kofi tutekamu sente ne nsaba abantu bonna bonna bawulirize bulungi ate basobole okwongerako ettafaali kukumanya kwabwe mu nsonga z'ebyobulamu mbalamusiza mwenna betugenda okubeera nammwe olunaku olwaleero
2: tulina musawo Lutemwa Lilian musomesa wa byabulamu mu Masaka City Muzao uja kusembelira dale no deni muzao.
4: Banna imbala msiza nyo abauliza wa Radio Budu. Mwebale jemtu sake ngalo. Tweyanza nyo tweyanze ge Radio Budu. Kutucha azaka kaungezi kalero. Elanga tugenda kuogera kunsonga. Ekwategana kubio ulamu. Nadala kubio kugema.
2: Oi wow. Nkali tuwe simi ukuraba. Omuvujiri ziwafe. Ngabu lijo. Mchala birungi jowa ni mstudio mwari. Mchala birungi kwa niliza uza kubatumisi.
5: Tayanziza mtestesi olunaku sigadenga Joani Birungi era abawuliriza abaffe aba Radio Buddu tusaba nti musembere ku radio abadde ali wala kunyo banange sembera ugate ku tafali kwene topic yetu byetugenda okwogerako ebikwatagana ku byokugema ya sanyuse nnyo okubeera wano era mtuulirize.
2: Oye wow. Kali musawo wa Lusimbi. Ndoza katutandikire mujia nene. Tugenda kuogera kukugema.
3: Sebo.
2: Che kigenda maso. Tutuse kulevo chikati.
3: Sebo kugema. Mpozi wabo kuziize ndwadde. Kugenda maso. Ine miezi je tulimu ja kuongera mu amaanyi.
2: Yep.
3: Era tulambula bulungi. Ati olwaleero ndoza tutuse ku bitundu nga kyenda ku kikumi.
2: Hey.
3: Amasomero agasinga tumaze okugatuukamu tusigazaayo amatono tono n'ebitundu ebimu kubanga gino emyezi giba gya kukkaatiriza okuziyiza endwadde n'okusomesa ebyobulamu okugema kuno tetukukola kwokka okugema tukukola naye nga tusomesa n'ebyobulamu kera tukisake tubeera tufunyeeyo nti mu myezi gino ogwokuna n'ogwekkumi abasawo bonna bavaayo ne bakkirira wansi mu byalo nebateekawo obusondo obw'enjawulo okulaba nga batuuka ku bantu baabwe bonna bonna ekigendererwa ekikulu biba bigendererwa bibiri okugema endwadde n'okusomesa ebikwata ku ndwadde naddala ezigemebwa era omulimu guno tugukola nti twongeramu n'abasawo abalala abava ebweru ku masomero nga bw'olaba Villa Maria nga bw'olaba Kitovu nga bw'olaba Masaka Comprehensive School of Comprehensive Nursing nga bw'olaba Villa bonna bonna batuwa abasawo ne tubatwala kati bwe tubatwala buli disitulikiti eriyinza okwongeramu abasawo abasukka ekikumi n'abamalwaliro gano ag'obwannannyini agali mu kitundu nyinza okwesanga nti disitulikiti bwe badde n'abasawo ng'ebikumi bisatu eyinza okwongerako abasawo abalala ng'ebikumi bisatu oba bina
2: okay.
3: Netufefeta buli katundu konna konna eriyo y'omwana eyasigalirayo atamanya nti waliyo gema eyafika olw'ebigendererwa ebyenjawulo n'oyo yenna atalina kyamanyi ku byokugema tumutuukako netumukunga netumusomesa ate netulaba nga tukola ky'obujjanjabi obwo tubumutwalira kugamba kiba okujja obujjanjabi naddala okugema okuva ku ddwaliro okulisembereza abantu abaaki aba wansi ekintu kino kituyamba nnyo tino wesanga ntino oyinza okugeraageranya kati buli disitulikiti bagiwa omutemu ogw'abaana abo abalimu n'abasuubira okubanga baamiisi ng'oba tebaafuna kyansi kati wesanga ntino omutemu abo babeera baabagambye nti nno ba disitulikiti nga Bukoma Nsimbi mulina okugema abaana oba emitwalo nga musanvu oyinza okwesanga nti mugemye emitwalo oluusi musanvu gwennyini oluusi n'omunaana n'okuyitamu lwa nsonga nti wabaaba balala bebaba tebaabali tebaba lidida atenga abantu abo baba zibu okutuukako muzine nako ezabuli jjo kubanga zine nako ezabuli jjo omuntu abaye yesitula nagenda wa nagenda kudwaliro bamugeme oluse chikalubirize nya abantu oluse abantu tebamanyi nakki dwaki bagema tebamanyi ndwadde kyezigemebwa ni wanu mumiezi jinebili mumuaka kuba kunyikiza nga tutu uka wansi kumuntu wa wansasa ukira dala ilaka tiolua alero tugenda kulaba ngiri ya jinte choje chukole wamu nabasa uba fabeche alo ngiri jiba kula muomu limogu kwanga kati faba inaba VHT kubyalo nga tuyambi wake chitongole chaba korea tuate nekaba VHT banu mubintu byo nabiyo nana dale vyo kugema ndwa dezo nazo naze tugeme kuminenya bazimanyi ebizibu ebizivamu yonna babimanyi lwaki tuyeta ago kuzigema babimanyi obuzibu zibu butono tono omuntu bwafuna nga amazo kugemebwa na lwaki bujja byonna bina babimanyi kati abantu bano basoka ne bagenda mbitundu byabwe ne bakunga nga basomesa abantu bano
2: yes
3: n'oluvanyuma ne baba walidiza okukola ki okujja kati olwalero tuzo kulambulirire engeri gye tukolamu enteekateeka eyo n'okusobola okufuna abantu abangi naddala kati betuyina kubanga betukebera ku mpapula zaffe ze tulina olabira ddala nti buli disitulikiti etambula bulungi olw'omugundu guno ogubeera ogwokugema n'olwekyo kituyamba nnyo okulaba nga tutuuka ku bantu baffe ate n'okubongeramu okumanya kubanga kakati olaba omwaka oguwedde omwezi ogwokuna twayongerako eddagala ba vaccine ya malaria y'omusujja gw'ensiri ebyo nna twabikola mu kusomesa kubanga tewaliwo campaign tewaliwo campaign ya mugundu ku nsonga eyo kati twakozesa ba VHT baffe bagenda basomesa nju ku nju naye yeddagala lye twakafuna oba kye kirungo kye twakafuna abantu kye bajjumbidde ennyo omusujja gw'ensiri naddala ku doze esooka ekikyatuleetedde obuzibu nti nno engeri gye tukugaba empiso nnya kati omuntu omu afuna edoze esooka ku musujja gw'ensiri naye erabira okukomawo kati ako ke twagala okunyikiza abantu baffe bamanye nti nayina okufuna edoze nnya n'olwekyazimaleyo abamu balowooza nti afuna akayiso kamu n'akola ki
2: n'abanga
3: amazeeyo naye olaba nti nno nga tuyambibwako ba VHT baakola omulimu ogwo gwali mulungi nnyo abantu ne bajjumbira bulungi omusujja gw'ensiri nagwo ne tugwongerako ku ebyo bye tugema era tutambula bulungi era akayisa ako abazadde bakaagadde nnyo kubanga emisujja gibatawaanya nnyo n'olwekyo enkoteekateeka eno nnungi ate ba VHT batuyambye nnyo ku nsonga eno naddala ngo ne bw'otagamba mu nnaku zino ez'abaana naye n'okugema okwa bulijjo kubanga ne bulijjo be bakunga omusawo bw'abaana agenda mu kitundu kyewaabwe be bayisaamu ekizindalo ne beetoloola ne bakunga bannaabwe kwegamba bakola omulimu gw'amaanyi wabamusanga bagenda ne bano n'abazadde abaalemereddwa oli n'agenda nju ku nju ng'agenda afefettayo kubanga abazadde bano abeera yabawandiise ye VHT nga tuyambisa amasimu ge twabawa buli mwana azaalibwa ku kyalo VHT amuyingiza mu ssimu
2: yes.
3: Kaakati ye aba mu kitabo kye ng'agamba mu kyalo kyange ninamu abaana 50 buli lwe mujja okugema aba atiikinga wano ate n'essimu zaabwe azirina kubanga ne mu ssimu ye byonna byonna mubamu ebiri kubanga ffe tukozesa essimu tukozesa ssimu eno eyaseereza buli VHT twamuwa essimu era amanyi bulungi ogikozesa kati akubako n'agamba ye omuzadde ono nga simulabye ate nga mukyala we yazaala mbadde mulambula ng'ali lubuto n'omukuzaala mbadde mulambula kati kituyamba okukola ki okulaba ng'enteekateeka eyo abantu baffe bano bonna tubatuukako esebo
2: eddakiika 22 ezaakayitako ku ssaawa emu ey'olweggulo tulina ekitongole kya Korea Foundation for International Healthcare kyekitaddemu ensimbi tube nga tukutuusaako emboozi eno ey'okugema abaana nga musawo Richard bw'abikugambye musawo Lilian of course ba VHT bano ndabye nga kusinza ku musawo Richard byayogedde nga mpagi luwaga mu nteekateeka eno
4: mukama wange bwe kiri
2: naye si bokka nti be bateekeddwa okuba n'obuvunaanyizibwa
4: kituufu
2: bwe batayambibwako
4: yes.
2: Ate nabo bayinza okulemererwa
4: kituufu
2: ani ayina okubayambako
4: yes.
2: Era abayambako atya
4: kale se
2: generali society tuyina buvunaanyizibwa
4: neyanzanya neyanzeege omanyi buli kintu bwekibulamu akumamu omuliro kiba tekitambula fenna tuyina obuvunaanyizibwa abazaala abaana ababalabirira abakyamaani b'ebyalo bannaddiini n'abenzikiriza endala zonna tuina mu obuvunaanyizibwa oba tuina mu omukono mu kula kw'omwana obulungi. Niye baki ba VHTs bano tubateekawo? Tubateekawo ensonga yo mu structures of affairs a government ye center ya fe 1.
2: You heard the center one.
4: Yes.
2: Okay.
4: Ni wankuba
2: denti. Edwali lisoke lwako.
4: Edwali lisoke lwako. Tine wankuba denti. Edwali lisoke lwako. Ntini. Naba ntube njini ya baba balikolamu. Baba veche chitundu.
2: Yes.
4: Kati abantu wa urachi tubateka. Obasobole okuwe langa ba. Batuwe tela abantu bafao. Baba kwasa ganya ne edwali lo edene. Eriba banga endwadde zibata sobola gema zibata sobola kolako nga baba tuletere eriche amalwaliro gafagaddako era fe ba VHTs bafoba center ya fe 1 baji training waluwe endwadde zeina okujanjaba nezata ina kujanjaba na bantu chikachi nebaina okujanjaba nebataina kujanjaba so VHT ono abango omusawo oba omukubiriza ajukize omuzadde singoba oyina ebikwasa ebikukutte gamba nti olina kubweruti olina okuddayo okukola okugemesa omwana oyo aleme kusubwa kirunga ekyo kyebandi mutaddemu ekisobozesa okubanga kikolaki kirwanisa obulwadde obwo obwandi mulumbye so obuvunaanyizibwa fenna butukakatikako omusawo kyamaneo si wanu abenzikiriza zonna ne bamaama ne bataata ne muntu yenna alabirira abaana naye kati fe tuteekawo nti VHT ono abeerenga maama ono oba taata ono oba omuntu yenna alabirira omwana oyo nti bw'aba tamanyi wajja ayina kutwala mwana ono VHT ono atuyambako abango omukwasaganya waffe era batuyambye nnyo okubanga abaana abasinga bali baamisinga okugema basobodde okubanga babatuleetera oluvannyuma lwabo bakansolinga olw'engambo ezibanga zogerebwa kuddagala nga sintuufu era bafunye obukugu ne batubeera nga basomesa abantu okutegeera obulungi obuli mu kugemesa abaana however nti kwe twakulira nga tuyimba 6 killer diseases kati ziri 14 tetumanye eyo maso abanaabeerawo maybe nga nafe tukyabeerawo zinaaba mmeka ne tukigenderedde nti okuva lwe baateekawo ba VHTs bano abantu batandise okumanyibwa okumanyisibwa okufuna obwetaavu bwabwe kubanga kululi olaba n'obutimba baali bagamba nti bumalamu amaanyi g'ekisajja
2: naye kati obutimba
4: bw'ensiri era nga abamu tebabwebika naye bano bwe kasita gavumenti minisitule y'ebyobulamu ya training aba VHTs baffe ne batandika okusomesa abantu kati tubadde mu meetings zaabwe ze tukola buli kwota nga batugamba nti abantu kati beba basaba nti banenge mutuwaddi obutimba kubanga emisujja gibadde gyakendeera ate nga bajja ne bagemesa n'abaana so ba VHTs bano batuyambye nnyo kubanga abaana abo abaali baamisinga nabo be baazaala nga bakyayina engambo ezo ezibungesebwa ng'ate sintuufu ku vaccines oba ku ddagala erigema nti basobodde okumanyisibwa n'amagezi obulungi obuli mu gemesa n'ezo engambo ezibungesebwa nti n'eddagala limalamu amaanyi oba abantu tebazaala nga ba VHTs babasomesa naye nga buli omukimukakataka okubanga omwana oyo akula bulungi kuba omwana oyo singa akula ng'aliko obulemu n'atuuka eno n'asoma ebintu ajja kunyigira kwajukira omwana oyo ekintu ekyosobola musalirawo kintu kibi okujjako nga gwe olina omutima omubi naye omwana ku ssaawa zino ne tuwulira nti omwana alina pooliyo ekyo kisitula ministry namba nebeebuuza kikyamu ki
2: kyavudde ku ki
4: kibaawo kitya nga vaccines zonna tuzireeta era twabasembereza ne vaccines jukira nti bano ba VHTs be batuwa ne program ne bagamba nti ana musawo eddwaliro liri wala kati mutuletereyo ku outreach mutusembereze obujjanjabi okuki okumpi ku kyalo era tubeerayo ne outreach ezeezo ate kofi tetudde negamba nti abaana abatafuna bujjanjabi bulala twadde nga tukola ensiisira z'ebyobulamu nga zibeeramu buli kimu nga mulimu n'akasikani akakebera abakyala ab'embuto ateekateeka okuzaalibwa n'abaami ng'oyagadde bakebereko so tubadde services tugezezzaako kukolaki naye nga tukikola lwakuba nti tulina support eri ba VHTs baffe ku byalo yesebo
2: wewaawo oli ku radio Buddu ey'omuntu wa bulijjo omanyi mu lufutufu tebagamba mbu information is power
4: yes
2: ba VHT bano information bagitambuza
4: yesebo
2: olumbuza kati mwenga abasomesa ebyobulamu generally we mtu nulida society ewa angu semu
4: ewa yes
2: kwa for watu, example wabantu kumanyanti kabuyonjo yeta agisa yekoze sewa weti kugema kweta agisa kubanga yasonga ABC tebichari biyaku nyo nyora nyo kwega hirira kwa tisa tisa tujaba sivabu mtasula mga imba katimba kensiri society generally mbuza mujira mbuja
4: society
2: mwina ba VHTZ wano
4: yes kubaka kati wali wabu tuina jetuita dashboard umani wa VHTZ wafaba district zinesa tuwali digital wafaba district mukoma nsimbi ne Masaka City ilabu wa reportinga direct niwe pulaga wanoso bolo kufollowinga ba reportinga direct kati baina system yo je baji capturing la tulina ze tuita performance review ze tutula buli mwezi buli luvanyi maro ya miezi esatu wali ne bakulaga mu category moli tuina category 1 tuina category 2 3 ne 4 kati botunulira Masaka mu byogema Masaka City tuli mu green etegeza ntu performing abulungi mu byokugema ate bwolaba nti nabantu bajja ne bagemesa abaana by the way ne bazanyo na abasajja kubanga wali eri ku dwailo lya kanzo omubasajja bebasingoleta no gemesa abaana
2: abasajja abaani
4: abaami sicha ekimu bali abasajja n'abaami abaani bambi be baleeta olina jja nawerekera ne mukyala we ne basitula omwana najja n'amugemesa bambi tubebaza tubebaliza ddala ekyo kitulaga nti yeemu engeri ba VHT baffe babiri ku ground kubanga bo benyini ate abantu era be baabalonda yagamba nti aa ono katukulembere era kati bakya reporting ya kusimu era kyensaba abantu baffe mukiriza ba VHTs baba wandike temuli bya bufuzi bino bya bulamu we batakuwandika kitegeza nti ne government tejja ku planning era yes kubanga ye muntu ali ku ground ye muntu ali wansi information ya syndicate ne government jegendo okusinzira ko ku planning era abantu bwe babanga tuli emitwala abiri mwesa tubawandisiza ke emitwala 10 botafuna katimba nga wagana tosokanga mulaini yes.
2: Jeba chitegeza gweweleke bali weka.
4: No gano kuyingira mbiobula. Muku vangela nejebu jeyu wajako watu janja vila kusimu. VHT wakua referral. Genda direct kufacilitate mutwala.
2: Yeah.
4: Kati gwogendo kutu ukeri. Nga bate gedeche chikuruma. Ngoja wanu nga bakuwa bulichimunga chekula choka. So tugenda digito. Empopla tugenda zijao.
2: We wow.
4: Yes sir.
2: Musawo Richard. Botunulira ba VHT bano.
3: Sebo.
2: Ekintu kugema chimpuli kikirange ekintu ekyangu.
3: Sebo.
2: Bwingina nenda baja siti kutonyeza ako kantu mukamwa mufumite wano kugundi. Mwana akabe mwawo kisirise. Tambula genda. Ke kantu akatune nyako lwachi ba VHT temuba wane bagenda nga bwe bagema. Ate babo bayina nentambula. VHT yetu lulechalo chagine nga agema.
3: Kakati sebo ensonga eyo ensonga yo kugema eno kirabika ngi kyangu naye nzibu nnyo lwa nsonga omuntu agema yenna atekeddwa okubanga amanyi eddagala lyakuwa ligenda kukola litya linayamba litya omwana era ayina kufuna dozi mmeka kati ba VHT ebintu ebyo babimanyi ebisinga obungi atate kwa kuba kati ezimu nga beziri za mpiso atate kwa kuba nga manyo kube mpiso waliwe mpiso wetu gamba kati waliwe kwa kugereza akaiso nga kati akaiso akagema tibi keba kumumana nga ya kazali besawe yo yenyini olabe ngeri jeba kakuba munti baka kuba kulususuru yenyini okupima angu ebera angu mekao bana mutano mbado manye ogende lede mtu ebyo kubala kati buli mpiso eno jeba kuba omuntu eba ako waliwe genda kulususu waliwe genda mubinywa waliwe eingirira ddala mu muscles ziri endaleza wakati neberange eri ku 90 degrees kakati obuzibu wetu sanga ntino VHT ono ebimu ayinza obutabisobola na ddala ebyokuba empiso kati ekyo kye tutugambi santi chinti okujja ko singa kubera kugemanga poli ono gw'okutonyeza mukamwa awo VHT agenda n'omusawo ne bamugamba omwana mutonyeza matonda abiri agaba asobola okugakola ki ogamuwa nebimu byeri muko obukugu obwenja ulo ate nekirala omuntu nga bamugema aina ebintu byasobola okufuna kati olaba nti no omuntu nga bamugema waliwe bagamba nti obamuwadde akaiso k'omusujja ajja kufuna mu okubuguma ayinza okufuna mu okwokyerera ennyo na yene bitwala kaseera kasawa nga abiri munnya nebikola ki nebivaawo ate waliwo omwana gwe bayinzo gema ne yesika olebizibu byasobola okubeera nabyo ayinza kuba asangiddwa n'omusujjanga mungi ayinza kuba yeekanze omwana olw'okutya ennyo empiso na ne yesika omulundi gumukati omuzadde vyekityono ayinamu obukugu bwabeera nga tajja kusobola kukola ki kukola kintu ekyo okumuteekateeka bulungi omwana okutereera mu mbeera gyakola ki gyabeera alimu oluusi n'okwekanga abaana bano bato omwana bw'alaba empiso bwati ng'ejjaayinza okwekanga n'awoggana nnyo ate oluusi n'enkwata gy'omukuttemu oyinza okwesanga naawe afumita nga weefumisa emirundi ng'esatu ati n'olwekyo kyo kye kitulemesa okukola ki okubakwasa obuvunaanyizibwa buno nti lwa nsonga babeera baatendekebwa naye nga tebaamalayo mateeka gennyininnyini ag'ekisawo n'okumanya obukugu obusinga waawo naye ng'ebikwata ku kuyigiriza kwonna kwonna abeera akola ki abisobola bulungi ensonga lwaki tetumukwasa bintu bya gema ne tumugamba akole ki agenda ate n'omuzadde mwennyininnyini tugerezaako okulaba ng'omuzadde ateekamu obwesige mu bintu bye tukola kubanga VHT mutuuze wa ku kyalo akuze bamulaba yasomako ayinza okuba yakomako yakoma mu P7 yakoma mu senior 2 yakoma mu senior 4 kati omuzadde ono bw'anaalaba nga tumukwasizza eddagala agende nga agema abaana be ajja kulowooza nti nno omuntu ono bwetumukwasizza simuteeketeeke bulungi n'olwekyo ajja kubuusabuusa ebintu byaffe bye tukola
2: nti side effects ziri ze twogeddeko singa zibaawo
3: singa zibaawo
2: anzitidde omwana
3: agamba nzitidde omwana kubanga n'ekirala waliwo omuzadde waleeta omwana nga omwana oyo abaddemu omusujja n'amuzaayo waka omusujja ne gweyongera kyokka bamugemya ekirala naye nga ojja kwesanga nti n'omusujja gukoze eki gusitukidde okwo kati omuntu okubeera nga VHT yeyagemya omwana we n'addayo waka omuzadde n'alwalira ennaku ssatu ayinza okuddako abaana be bonna obutabagema gye bujja oba n'ekirala wayinza okugema omwana kale tekitera kubaawo naye bayinza okugema omwana ngeyabaddemu obulwadde obulala ne wayitawo ennaku n'afa kati tutwala ekifaananyi nga VHT yeyamugema obulabe obuyinza okubeerawo bayinza okukoleeza ennyumba y'omuliro bayinza okugikoona paka ku ttaka kwegamba bingi nnyo ate ng'okugema kuno etteeka ligamba omuntu ateekwa okuba nga mutendeke bulungi okuba omwana wo ki
2: empiso
3: era n'amateeka gaffe ag'ekisawo okuba omuntu omwana empiso oba n'ayisibwa bubi oba n'amala n'afa kati ne bwekuba mu basawo mwennyini nnyini omuntu atali muzaalisa n'ozaalisa omukazi wadde obeera okimanya abasawo abasinga bonna babeera bamanyi okuzaalisa naye etteeka limugamba nti oyo ayina ebbaluwa y'obuzaalisa y'ayina okuzaalisa bwe tovaayo gy'ovudde n'ozaalisa ng'oli okuula mannyo era omwana n'amala n'afa oba maama we n'amala n'afa ng'ozaalisa bakusiba bayinza n'okugoba mu busawo bayinza okusazaamu ebbaluwa yo bayinza okusalira emyaka nga abiri ng'osibiddwa n'olwekyo ge mateeka g'ekisawo kati etteeka ligamba oyo yekka yagenda mu ssomero yakkiriziba okukwata empiso n'afumita omuntu kati n'amala n'amufumita n'ayisibwa bubi ttabbu eba ekoze eki
2: eba
3: emujjidde
5: ekirala kyembadde njagala kwongerezaako eddagala lino ery'okugema tulina engeri gye balitekamu ku ddwaliro VHT tayina ebyebintu
2: ebyetaagisa
5: okutereka eddagala then eddagala erimu si lyakutambuza okubeerawo ng'olitambuza kuba temperature

0: ema okugenda mu maso obuvunanyizibwa ba VHT bwe balina. Of course nawe kenyini ngo omuntu wa bulijjo obuvunanyizibwa bwolina okulaba ngo omwana oyo gwolina gwolabirira omwana wa neighbor omwana wa mukwano gwo omwana ali mu mikono gy'okulaba nga agemebwa ng'enteekateeka bweri yembozi gye tuli mu kwogera ko. Of course yasasuliddwa Korea Foundation for International Healthcare. Mukyala John tubadde wakati mu point egamba nti ba VHT zibano bayinza obutaba na busobozi butambuza dagala kubi dagala iri musiri ya kutambula na lio vawa no dawaline nkua wikubo msana wikuwa kemfufu wikuitako wetubadao netuchankala na
1: So checho chetubade tuogera kuhunti nte dagala iri musiri ya kutambuza
0: yes
1: ntipolitambuza wote omutindo gukolachi gukendera obali fuka liabulabe eri kubana
0: yali bandi dagala nebufuko obutwa
1: so chovola bate tusobola kuweereza VHT edagala eri akolechi alitambuze era n'abasawo bennyini tebalitambuza bwe bagende eyo mu community mu bantu baba okwechifo kye bakoze eki kye basalawo naba VHT nta abantu bekyalo kino wanu we wabanguyira okunganira era bye bifo betukola ki bitubera musedagala eri tesobola atambula
0: Musau Richard. Njagala tuogere koku oli Musau Lilian yakogeddeho mu bitabi wanuzibwa.
2: Esebo.
3: Olugambo lolu.
0: Olutali lutufu.
2: Aha.
0: Esebo. Richard yu.
2: Sebo
0: tuogere. Oba lukendedi.
2: Tetusobola kugwawo.
0: Nga ffe twakwata kikwate bajja tuogerera. Naye nga tebakyaliogera.
2: Tetusobola kugwawo lwa nsonga. Abantu baffe maine ebirowoozo ebyenjawulo mebawulirayo kampeyini yonna bamanyira ekintu ntino tebafuna kya bwereere bajja ne bagamba lwaki gavumenti efaayo nnyo okutugema ate n'ekirala abazungu bano tebatwagala olowooza tebayinza okuba nga balina ekintu kye bataddemu ekitali kituufu ate n'ekirala waliwo ebintu ebitabukatabuka kati oli ajja n'agamba lwaki bajja ku masomero ne bagamba abaana betugenda okugema bawala ba myaka 10 lwaki myaka egyo ate nga bawala abalenzi bo lwaki tebakoze eki tebabagemye kakati obuntu obwo obubeera buvuga mu matu g'abantu mubaleetera okufuna ebirowoozo ebikyamu kati bw'ogattako n'emitimbagano gy'ennaku zino babamu bateekako ebintu bye bateekakasa bulungi nti eddagala baamukubye empiso omwana wange n'agwa eri n'afa oli n'atandikira okwo n'ayogera ekintu n'akiyisa ku mukutu mu ddakiika nga 5 oyinza okubala wange kisaasaanya Uganda yonna nga kigendera ku ssimu n'olwekyo ebintu ebyo bireetera abantu baffe okukola ki okubuusabuusa ate nga si kikyamu omuntu okubuusabuusa singa aba afunye amawulire nga mafu kati ekintu ekyo tekisobola kuggwa mu bantu kubanga n'ekirala omuntu bayinza omugema ne wabaawo ekibaddewo ekibaddewo ekyo abantu baffe tebatwala kugenda wala kunoonyereza lwaki kibaddewo omuntu bayinza omugema n'awulira omusujja nagaate omwana baamuleese kati okugendereza ekyokwetegereza kyaliwo mu kugema omusujja gw'ensiri abaana nga babagema n'afuna okwokerera agamba akaana kange kakyali kato ka myezi 6 bakagemye kabadde kalamu kati kafunye okwokerera okw'amaani kati kireetera omuzadde okukola ki okwekanga n'okulowoozaamu omulundi ogwokubiraga omulundi oguddako mukyala omwana wange tomutwalayo kubanga yabadde mugemu mulamu ate kati bamugemye ate kati afunye omusujja kati ekintu ekyo abatategedde ngeri kijye kijjamu na bulungi bukirimu oba na bubi bukirimu kati kimuleetera okukola ki okufuna ebirowoozo ebifu ebyo by'obadde ogambako nti ebirowoozo ebifu bijja olw'ebyo omuntu byawulira n'oluusi ye byalowooza yekka nga talina ki omuntu amuyamba ensonga lwaki ba VHT bano tubabuulira buli kintu kyonna kyonna ekikwatagana ku kugema nga tubabuulira buli kirungo kyonna nti kino ekirungo kigema musujja gwa nsiri bwe tukikuwa kikola bwekiti ne bwekiti kiyamba bwekiti ne bwekiti era kijja kuleeta side effects oba ebiddako byebino nabino nabino era bwe bibeera bizze okola kino na kino na kino kati omuzadde bw'amanya nti omwana bw'ayokya omulindako nakakkana mpola bw'oba n'ekiweera ekibuguma n'oteekamu otuzza otubuguma n'omuyisaako wabagenzo okwokirere nnyo nofuna yo kapana da katono nokamuwa nakamira kati ogenda okulaba ntino naye bwafuna ebintu binonga bibadde bizzi yemwe nyine nyine yejjanja yewera obujjanja byomwana ate nalaba omwana ngazzewo nabeera bulungi kati olw'ensonga eyo nti omuzadde nebwe bijja abamanya nti kino kigenda kujja era bwe kijja kibeera kivudde ku kino era bwe kijja nkola kino na kino na kino kati n'olwekyo okusomesa kwa bavi ekiti kuno kuyambye nnyo nnyo nti kati abazadde tebakyafaayo nnyo wadde ebyo ebintu byogerwa naye lasitiru bagenda mu maaso ne bakkiriza nti tukola ki netugema abaana baabwe olw'okumanya kwakwe kubanga kuli nnye naye luli emabega nga tosobola kugema mwana muwala ku ssomero kane abaana benyininyini we balaba omusawo ng'ayingira bw'ati mu ssomero bonna bonna nga badduka ne bagenda kubanga baabagamba bagema kuzaala abaana temujja kuzaala ate oba kiina obuzibu ku baana abawala abazungu baagala kubatta wayingiranga mu ssomero essomero kumpi haafu yonna yonna nedduka neegenda ne kakati tekyabaawo kubanga tugemye abaana emyaka mingi tewaliwo omwana yali afudde ate tewaliwo omwana yali aganye kuzaala omuzadde agenda okulaba omwana amulinzeeko ekituke kaseera k'okuzaala abamu embuto bazifunira na ku ssomero bagamba ye ate bangamba we bamugema tazaala naye ate kati ng'afunidde olubuto ku ssomero kati kyo kigenda nekimujja mu ki ondowooza eri enkyamu oluvannyuma n'akola ki n'asobola okujjumbira enteekateeka yaffe yaki ey'okugema se
0: wow musawo Lilian abakyala mwine engeri si mwenna abamu nali mbalabiko ku butambi omale twajjirwa gundi tiktok omukyala bamugee kwata omwana omusawo amugeme ne bakuba omwana akayiso mate maama ye yeesika ondoyinza ogayigwe bafumira nogakati ono bwe batamukwata ku mpaka ono n'omwana tamutwala mu ddwali asaga bate bamfumitira mwana nze ndeka omwana agenda ankabirire gye bali bamaama abali kule kuleve abali mu ttulubeeri tagala mwana we bamufumite tagala mwana mukabirira ati ekyo kibuzo namba emu ekibuzo namba bbiri Lilian asobola okuwa Joani umana we amutwalire bamugeme Lilian atyayo raga Joani mama Joani kwata mutwalire aga nakenda yo aga nakira beri
1: yeso
0: chirichiti
1: ekisoko gambye ngoli tayagala mwana mufumite
0: naga kasitata nalwara mvako
1: nti bachaliyo waliyo omuntu kabe musajja ngatyo mufumita yes naye nga kwenkugambye nti gavumenti yalengerera wala negamba nti omusawo ono w'okugombola oba okumuluka ayinza obutasomesa kimala kubanga bwe baba batandika okugemesa abaana abo basooka nabasomesa kubangulwa wabeerawo omusomo gwe basooka obbayisaamu ebikwatagana kugema biki omwana by'ayinza ofuna ng'agemeddwa na sawa dakika meka zoyina okumala waawo tusobole okumonitaringa omwana oyo naye nti kino ekintu kijja era nga ofunye entiisa obanga ebiseera ebimu otya empiso naye kirungi nti at least abamu era ne bwamuleeta ku outreach ng'amutya bavye ekitiizi babeerawo n'amukwatirako ne bagema omwana oyo era ne bamusomesa bulungi kikyayina omukolera senga omwana oyo akaaba oba senga abeera awulira atandise okuwulira obulumi kubanga omwana ono ebamugema waliwo ekiseera bwe kituka nga empisa etandise okukola nekikyo olina okukola ng'omuzadde era byonna okusomesa kubeerawo then n'ekirala nti nebazanya abaami abenyigidde mu kuleeta abaana abo ebiseera ebisinga omukyala bw'aba atya omwami ono waabazze ku ddwaliro omwami akwata omwana oyo ne bakola ki ne bamugema era ne baba nga babawadde okusomesebwa okulungi engeri gye bagenda okumanejingamu omwana oyo ng'empiso etandise okukola nga bali ewaka yes so ka tuyambibwa ku saiti y'aba VHT okukwata wano ku saiti omusajja omusawo manya ng'omuzadde senga aba atya okulaba omwana ye nga bamufumita then n'okuba nti n'abaami benyigidde mu kuyambako abakyala okuleeta ki oluvannyuma okusomesebwa emisomo gye tukola ku radio gye tukola mu nkiiko ze tukola eyo ku byalo ne ba VHTs baffe abatambuza amawulire amalungi ate n'abantu baffe nabo ne babakkiririzaamu ne bawuliriza era ne batwala ekyo VHT kyaba abagambye yesebo
0: omanyika nonkalowoolezeza wano mu edda wano bamusawo Richard nga bakyasomesa ebyakapiira bakagali mpitawa walingawo abagamba nti bagayeka kawonya enda bwambala bubiri Ati wano bamuza uli chateka kanti ato huvi ono nye kakati okugema wekuba nga kuchiro kuonya
1: yes
0: omwana bamugema na amala you assuming
1: yes
0: kati omuzadde awulidde nti encha bali kuchitawuluzi na kanti anti okugema kuchiro kuonya
1: bamuongere
0: bamudeni dabo yes oh kweli ndakubere gumite
1: nga malayo
0: echo chiri chitia
1: kati tuna che tuita bajita batya okugema okwechikungo
0: yes
1: okugema okwechikungo kutero kole bwanga waliwo embera ezze mu district oba munsi etebereka ngomwana one bwaba yamazeyo nga yetagisibwa dozeyo okwongera obusirikale buli okuma okubeera mu mubiri senga obwo obulwadde obuba bulumbye district yammwe eyo tubanga bajita booster dose nga bwe walaba mu COVID nti abamalayo bali baddembe okweyongezaayo booster so kakati senga gundi eyo ejja campaign eyo eyekikungo okugema kwekikungo bonna tewali buzibu bonna bulemesa mwana oyo nga si mulwadde tali mu mbeera mbi ali mu mbeera nnungi era nga n'ekipande kye kiri up to date kumulemesa muleeta mugema era tubakubiriza nnyo okujja n'ekipande ekyo wali wetugemera nti okiwa omusawo n'omubuuza nti musawo nawulidde okugema kw'ekikungo era ebiseera ebisinga nti nga bwe nakugambye nti nga tebannatandika kugema basooka kusomesa abantu bano ne beeteekateeka so bw'oboze n'ekipande ekyo oli waddembe okubuuza omusawo n'omugani musawo omwana wange ono yamalayo naye kaakati naye yeetaagisibwa mu kikungo kino omusawo n'akubulira ensonga lwaki tujja mugema oba lwaki tetujja mugema yes naye nga ne bwaba yamalayo kasita wabeerawo ekikungo jangu n'omwana atero gye ne kaadi ye yes tekirina bulabe kuba wabeerawo embeera eba ebaluseewo etasobola kuba nga yeewalika ate nga twagala abaana baffe bakule nga balamu bulungi
0: wow. Ampuliriza oli ku radio Buddu ey'omuntu wa bulijjo yitira ku nooti 75298089 ne nooti 78512028 bw'oba ng'olina ky'oyagala okubuuza abasawo bano twogera ku nsonga y'okugema yeri mu ddiiro radio Buddu
4: Ajumalu.
0: Wanji.
4: Oyogera ne moyo gwa gwanga ya se. Kakati ekibuzo kyembuza abasawo. Omukyalo ono bwabeera n'olubuto n'alemwa ogenda mu ddwaliro okulabika ng'anywa eddagala n'alabika nti tamazeeyo dozeeyo era tagemeddwa kano ke bayita akayiso kati omuzadde ono bw'atuuka okuzaala omwana ono n'omwana tayinza kufuna engeri y'obulema bitundu by'ebisinga obungi nze mwoyo gwa ggwanga Kato Julius enkoma
0: iza Kato Julius Buddu Buddu nawe bali kuwuliriza
5: ajala fatikalire mu kalu abri kibuzo kyembabuuza
0: kale agenti abantu oluusi baba bavuddewo bagenda oyitamu okubategeeza nti enkya abasawo we bali bajja kugema ng'oli yavuddewo dda agenda okunyuka n'akitegeera nti obedda bagema agenda okudduka okutuukawo nti ate tumaliriza lwaki information temugitambuza ennaku nga ziize emabega bantu nebanyigao nti lwakuna nti kale enteekateeka ne bagijjumbira Buddu Wanji nawe bali kuwuliriza
6: nze masomesiza kabejja president wa kirise Kampala Mugomba ekibuzo kyembuuza obulamu bw'abantu olumu bwetaaga ne bufiibwako kubanga waliwo ebiseera ebisinga abasawo bagenda ogino kuulira nga ate bayise ekiragiro eddagala libagomeseza libadde lyayiseeko enteekateeka eyo eryedya nze kabejje kampama mu ggomba
0: kale toyanziza abatulabira ab'eggomba kyali kibadde yeekyo kanzigyewoobubaka bunonzi gye tubaanukule
7: essaawa wanokuledya obuddu Esawa, sidi pidi ezechilo, budde bwa malia gabi ya gulo, webali kuulidisa radio budde.

0: kekasera kenyini wetuka kasiza nti oluna kutulukubya olukumu mutwe. Eteka ly'obutonde ligamba
1: obudde kasita buziba olwonga kasera kakuwummulako
0: era nga ffe wano ku Radio Buddu
1: bwe bubaka bwe tukuwa
0: naye ky'oba tukola mu kasera kano ak'okuwujjaalako
1: kwe kujjako Radio Buddu
0: kubanga yo tevaako
1: tewujjaala
0: era tewummula. Ebyokuwummula twabissa ku bbali tusobole okubaweereza
1: emisana n'ekiro
0: era nga tulinammwe okuva kati
1: Matumbi Budde
0: paka ku makya.
1: Ffe wano ku Radio Buddu tubaagaliza obudde obw'ekiro obunyuvu.
0: Tubaagaliza ekiro ekirungi naye temuva ku Radio Buddu.
2: Mchibuga Masaka.
3: Mwetu senzira.
4: Olo nitukutuka kwayo na joli.
5: Radio Butu.
2: Katindo zao, take the radio chijua uliriza.
4: Radio yomu ntuwa ulicho.
6: Radio Butu yomu ntuwa ulicho. Akade tuwaka yingi demuda. Na yetu wonge dembu nulu kutataga na kuli kwetu bademu. Tuanukula bantu wa babuziza.
7: Esebo kakati yibuzo yiba debisatu. Echiso kanga chigamba. Ndiyo mchala wabata gemedua. Umano nutainza kosebwa. Abachala abembuto tubagema obulwadde bwa tetanasi tubawo obuyiso butaano naye emirundi egisinga tebugwayo oli ajjana jjango olubuto lwa myezi ena oba esatu obuyiso obwo butaano tebusobola kugwayo era buli kaseera kyovola banga tumuddamu buli lwafuna olubuto olwokubanga bwaba bukomye wakati bwonna buba bufudde era lwanafuna olubuto lwa tumuddamu bupya naye eddagala lino lye tubawa abakyala ab'embuto libayambako ku kalwadde ka tetanasi akasinga okutta ennyo abaana abali wansi w'ennaku 28. Akawuka ako kava mu ttaka oba mu bukyafukyafu obubeera awo omwana w'azaalidde w'azanyira ne kayitira oba mu kiwundu kyonna kyayina oba enkundi oba ki ne kamuyingira tekasobola omutta mangu nnyo nnyo kubanga ku bantu be kakwata abantu 10 abantu 9 mu mukaaga bonna bafa kabulabe ennyo ke kasinga okutta abaana abali wansi w'ennaku 28. Kakati omukyala bwabata tiyakegemesa omwana akosebwa omwana aba akosebwa naye ekikatugemesa omwana oyo ayambibwe naye bwaba omukyala tiyakafuna tiwaba kyakukola ekizibu ekiyinza okugwira omwana kisobola omuleetera okukola ki okufuna obulwadde obwo naddala singa abazaalidde mu kifo ewamulerwa awatali wayonjo bulungi kubanga bajja kwoza ekisuuka kwagenda okuzaalira bakyanike ku musana enfuufu bw'efumuuka akawuka ako kabeera nnyo mu nfuufu nga enfuufu egenda kusuuka eri omukazi kwagenda okuzaalira ate ko bajja okusaalira ekirira kiri akawuka ako kajja kuyingira omwana oyo ng'azaala kati ate kiyambako ku eddwaliro lyonna lyonna kubanga bo babeera bakimanyi era beetegeka bulungi kati n'olwekyo omwana we abeera mu bulabe wadde nga eddagala lino tuliwo omwana era mu kugema kuno omwana amaze okukka ku nsi naye era eddagala lino libeera lyakuyamba mwana oyo mu kiseera kiri ziri ennaku ezisooka ez'omwezi ogumu n'olwekyo kisigala nga kyabulabe eri omwana. Ekibuzo ekyokubiri nti obudde abasawo baba bakatuuka ate nga tebakunze bulungi omuntu okuyitayo ng'ate bagenze ng'ate yaleese omwana ensonga nkulu nnyo era ssebo tuginootinze abasawo tubakubiriza nti waakiri bakunga ekiro ekiro abantu babeera mu mayumba gaabwe ne bayisaamu kati bavye ekiti bano tubawa ekizindaalo n'abeera ku piki ng'ayita mu kitundu kye bagenda okugemamu enkya naddala olunaku

0: Angenda muka wiche jia aja kujia kanone
1: erobo oline buwa janga mpaka kadi siinda kakwe
0: kwa muganda u
1: mkuru wange mburaga antu genti akandu kena katunda kati majagira jano ne atuare
0: haka njengile nange ba mtede wa waka yumba haka lundi
1: enda lundi musajia wange kakati no fetuwa wa yizada ate situjia kuda mururonda kambe watuvenge ya jokusaveri atu
0: hulida
1: gendo giranga bali tute noli owoku mkodo ya ganti toluwa mnyama
0: nga supu awora
1: kakati ensonge mkuru eriwo bachi noncho gere ntia neka ncho gere kubate wali musango goguta kuata tunabite matema netula vomutufu ya aliwa mchala wanga uye murugunya ida waliwe nsonge zimu biyomu tuwe
0: cho
1: agamba nti gwe kazala buluwa otegedi tata atoli jino uulidi wali nyegere mumikisa je uulidi
0: cho
1: mkuli nyegere mumikisa je chokati ni wataba awoshi kulebua kulea ganti haa ono bobo musengu de okumuja wanu ato inakumuza wanu
0: jo
1: na bako watandikira nti ekyo kyali wo kusaidiyo kubanga mukyala wanga agamba neje bulimu olidi tafunanga muntu mutufu bwe yandi badda wangala naye mbufumbo butukuvu songa gwe yali alabye olidi ngabona aganti tutandise nga tutandikira ku emu biri satunya uhulibu awo wona wa mubusa awo mubusa omuntu weno mumujako totally
0: cho
1: mchokula bikanga tamuina kusaa wenu choko muntu wego yali afunyo baka tuonda kwa yali amuwade batandike mpola mpola haba chali watu ngabo unaganti baza nyangabo nabagira iki wa mumugo bako na yene agenda afuna sente mpiti divezili ngobo ya wengoma uhulibu ila yomuku kubogeru wako mkampara tukeke naku nti ya wasada nienga entabwe ya vaku gwe nti bali batandiso kubako batandika ateno mumujako hati saa wenu tafunanga muntu mutufu atena awe ngasi nanka ni mukadewe tuko zishi maraga anti obanti kufoni dono songa atelio ya lio uwe wa mumujiraki wa mumugobako ensonga yo jimanyiko
0: ensonga jimanyi bulungi nyo era wayogerako nze na mumugobako ate siche jusa kubanga we na mumugoberako omuvubuka yakolanga mulimo gumu gwa kuzanya mata tukuchalo kukubira kuchalo mbirigona kulya mayirunji nga tayina chintu kiracha asobola kola
1: tayina kiddako
0: tayina kiddako era nga kasanti ebigambo byenna mugamba nga mbawu kanya ate yo omuvubuka yabifuna mu omulamwa na amanya nti ekimulemesezza omuwala gw'abadde ayagala butaba na kiddako kubanga teyayina mulimo naayiya n'atandika okukola nga teyeebalira sente n'azifuna
1: muvubuka
0: naye luli teyayina mulimo alya mayirungi kunywa njaga kuba matatu
1: wamulangira n'alabuka
0: n'alabuka
1: va ku mwana wange
0: era oluvannyuma lw'okwawukana waayitawo ebbanga tono ne ku kyalo yavaako wana mugamba kenaddamu kukwata ne muwala wange nja kukusiba n'amanya nti tutajja kusobola kyebeera n'avaako ku
1: kyalo
0: gye yagenda n'akola butassa mukka kati nze ate muwala wange mugamba nti omuvubuka oyo n'okumulimba yali amulimba yali tamwagala singa yali amwagala bwe yandigenza okukola yandigambye ekyanjawukanyisa ku munnange kyali kibutaba na sente kati nzifunye kaŋŋenenda booba gyali yawasa buwasa ekitegeeza gwe wali madaala agaali gagenda omutuusa gyalaga ne bwe nandibalese mwenna yali talina gyakutwala
1: mukyala ebintu obiwulira mwanange
0: ensonga endala nze nga kitaawe si nze nnina omufunira omusajja akwatagane ne ssengaawe ye bw'aba alemeddwa okwepakejinga obulungi bamulabe kubanga buvunaanyizibwa bwe naye okwepakejinga bw'anaabanga teyeepakejiza bulungi n'asigala awo fa teri musajja agenda kukulaba mwana wange weefeeko bw'oteevawo teri agenda kukulaba tatezo zensonge zande
1: zenda wana. Anji yaga ancho mukisha guwa guli nyamu ndiri.
0: Na guli nyamu ndia.
1: Usanga katonda yaliyamu muwadi. Elango liya liwa gaga wala nienga alinono.
0: Kumjaga jiyari anyo na matatu.
1: Tule wanga yavamu mtuwa ye gombe sakati.
0: Na mara kuogera na ye.
1: Anji wandi ogete na
0: mwa vili. Nemulangira. Era nono. Nga sinda langiro lina soka kukukukuba. Ono namuisamu nembo.
1: Njije nga wandi ogete na baba.
0: Nemu gamba nonyo mbobo ya gala musajja. Nonyo musajja harimu ama gezi. So somu yaga.
1: Kwa yeche ye kukora. Nchaling okuva kwa uru.
0: Ya che kukora. Ya kusigalabu watu wanabate ye fudeko. Wepake jinge bulunji. Ense kulabe mwana wangenzendo za nakukuzori mwaka ni gusa. We packaging bulungi, we placing mu position is entufu.
1: Mchara.
0: Kwata gana nesenga wo.
1: Nsongo ziulidi.
0: Kati angala kungama ni kaso kanga ya ukana nori gabachi aliba kubuka. Nakatafu na ngamusajja mulale na mugamba konti wo wai. Sima njine buwoji wagende kamba lori wa mpisa ambi ntibuli ya kwa gara koya duka. Wezo kuwa mwana angena we mpisa ambi.
1: Neduli ya liwa mpisa ambi. Banya.
0: Nuri olinze na mumu gobako. Elamu gaya teche sejusa. Era gwe nagoba ne mulangira nnyo nagenda nakola nnyo kati sente yazifu
1: kati gwe kwatagana ne mwanyoko ngabo ogantu gwe toyinja kumufunyo kwatagana ne mwanyoko
0: akwatagana ne sengawe ye
1: achenga gwe wali nyamo egere mukisha gwe
0: yakwatagana ne sengawe sengawa jayo gere nange mugambo oyo munonyezo
1: kati gwe kwatagana ne sengawe mwanyoko omugantu kufunia mwalewo musajja kuba oli ayashoka gwa muli nyamo egere
0: tata ngenze mu milimo jange
2: obuzibu bwa tata bulibumu
0: bulibuchi
2: nti tata ye ayagala nye ebya mangu
0: ebya mangu bitya
2: aja kusonyi wakubanga muda mubino
0: ebitali bya mangu okoze eche kitali kya mangu
2: anti tata ampulirizako echo kubiri tata ajajinga bujajinzi mbwangu obwe kitalo omulenzi yali akatandika okukola enjaga ja mulangira na bichi bya mulangira yali tabikola alimba kati alimo kulwani soli nokubanga ayagala obere kusaidiye
1: Tata kwanji
0: njagalo tye kucharo
2: jaja
0: obuze
2: tata chimuwe cho kuyiga nti abantu bonate batandikira mbugagga
1: tandika mpola
2: kubudde buno musajja wange gwe nali ne simi denga mukama amumpadde kati singa tulibaga gange moto kanze mpaki na yoro okubonyo ya mujaji nga no
0: ona atali kolambu mwala wange yatategera
2: kulera ngalo
0: yatategera dokolo na mwaula no nadda ona lera ngalo
2: zimbinga achali moto na yeye yali agenda kola chi
0: okubale nabawo nono yadda ona samara
1: mulimu echo kuyiga na
2: chino amu chimuwe cho kuyiga ne kwano je abajaji nga abalenzi
1: abana mubaleke
2: abana babaleke
0: abawala bonna bakulana bobo nabate bayina basajja gorwacho olerangalo
2: bayina basajja ne bayinzo banga bavu
0: gorwacho olerangalo
2: wera wanjagaza wa matate
0: gorwacho olerangalo
2: anonya mfuna abasajja abagagga
0: nze nakwagaliza musajja ali mu magezi
2: ono yali katigagga kubudde buno benda babavu ncha nokubaleta kubera jabago babavu
0: anti laba
2: okiwulira nengo musajja wange
0: katigagga ali mu magezi asobola
2: kubanga ali ari wali mu magezi wa majaja yebwa yantegekera kati oyo future yagate yajina kati kati ali ati anti
1: omwana nga wa mukola
2: kiba wacho kuyiga banange wali nde sana omusajja wange kati singa mugagga nange nga ndi mugagga nawe ngo oli mugagga
1: ulabo munyi wenja kagoga mu chafu
2: che kula kera wa kujajinga abantu tata kati ndi wanonze nankadi yesina na musajja gwennina
1: kati omwana mumuyinzi
2: buli gwenna leta nja kulowooza nti mwavu nga olibwe yamujaji nga singa yande kanono kati singa tuli wala ate sigwonzala sigwonzala era ekiza mbadde genda kugaya ekigano ye kansirike naye nga kyoba omanya bwe mba bwe nfaanana era njigira kugwa okufaanana njigira kugwa okufaanana era gwe wazinjigiriza kuba gwonzala sibwe guli sibwe guli jajja
1: munange kati ensonga zijulidde
2: musenga alekerawo alekerawo ebyobugagga okwagala ebyobugagga bannange lekerawo ebyobugagga tebirina gye bikutwala
3: katubebere n'ababebere b'ebubebere nga tumanya ebyebubebere olwo tubebere ng'ababebere b'ebubebere mu program agafa ebubebere
4: tugunda tuwuluguma tugunda tuwuluguma tusindogoma tubwatukira ensi yonna eno ye radio buddu radio y'omuntu wa bulijjo
5: For one final time this season.
6: Kampala! Are you ready for the biggest football night of the season?
7: Let me give out! Oh, brilliant save!
6: Mbappe! Oh, wow! This Sunday, starting 8 p.m., experience the El Clasico Watch Party live at Black Panther Kampala! As Barcelona take on Real Madrid in a fun-packed event.
8: DJ Zato.
6: Come to Kube Pate with film show entertainer DJ Zato. An electric music performance from Nina Rose. Lots of prizes to be won.

0: unoguba demuliro wamagwe kulika yo mchisawe ubate ulilise diba omupira wanu radio budu radio yo muntu wabulijjo
1: inuwebele mmele
2: fawa fuma netupobeza natuku kabule chocho njini.